0: Kaya naman kahit ano, kahit gusto natin ng umuulan para hindi ganun kabanas, eh paminsan-minsan kailangan din natin ng araw at may mga gawain na nakasalalay din.
1: Oo. Oy, kahit hindi makapaglaba, maligo din. Maligo din tayo araw-araw, ha, mga kabibs. Baka kasi nakalimutan na natin, syempre, lamig ng panahon, no? Lamig ng gising sa umaga. Mamaya-maya lang, babati na tayo ng Merry Christmas! Yan, at malapit na nga, no? Mag-Bermans na, DJ Joey Boy. Kalahati na lang, kahit ako nagulat ako, parang kahapon, ako'y nasa isang cafe, tapos may na-eavesdrop ko lang dun sa katabi ko, na grabe, ang bilis ng panahon, ang bilis ng tao, no? Ang bilis nga talaga. Ano, ikaw ba, DJ Joey Boy, nabibilisan ka sa pabugso-bugso nitong panahon na to?
0: Oo, pagkakabilis talaga, DJ Frankie. Pagkipiluin ko yung aking mga New Year's resolution, eh hanggang ngayon, resolution pa rin.
1: Ay, kainama na, DJ Joy. Kalahati na ng taon na nakalipas. At yan, yung mga resolution nyo pa rin, ay i-convert nyo na yan into goals para ma-reach na natin. O, diba? Reach for the stars. But anyway, ito ang lagay ng panahon. Hindi kapalaran, ha? Lagay ng panahon, DJ Joey Boy. Ano daw, LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posible maging tropical depression. Aba yan, wala nang hinga. Eh, ano gayang weather update na iyan, DJ Joey Boy?
0: Oo, ay nako nga. Eh, makatapos nga po yung mga bagyo na ating naranasan at habagat. Abay, ang pag-asa ho, may nakita na namang low pressure area. Bagamat ito'y nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, DJ Frankie. Ayon sa pag-asa, 1,950 kilometers ang lokasyon nito sa silangan ng extreme northern Luzon. At ito ay may posibilidad na lumakas. Sumaari po itong... So, hindi lang natin alam kung papasok pa siya ng Philippine Area of Responsibility kasi parang nasa extreme northern Luzon na part na siya. Ano, yun nga lamang dahil po sa weather system na ito ay muli na namang hihila at magdadala ng pag-ulan sa Luzon at western Visayas ang habagat dahil hihilahin po nito ang habagat. At dahil nga po dyan, ayon po sa pag-asa, ay may mga paminsan-minsang pag-ulan na sa ilang lugar gaya ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. May mga pag-ulan na din sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, dito sa atin sa Calabar Zone at Mimaropa, sa Central Luzon at dyan sa bahagi ng Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz, DJ Frankie. Naglabas din ng mga rainfall warnings ang pag-asa pero siguro i-highlight ko na lang na dito sa atin sa Calabar Zone area, nakataas sa yellow warning ang Metro Manila, ang Cavite, Rizal, Quezon at Batangas. Dito sa Batangas, particular sa Nasugbu, Tuwi, Lian, Calatagan at Balayan. At may mga pag-ulan na pong naitala kanina dyan sa Laurel, Lemery, Calaca at Agoncillo. At maya-maya po ay maglalabas ng muli ng rainfall warning ang pag-asa, mga ka-vibes. Kaya atin pong antabayanan iyan. At para naman po sa lagay ng inyong mga kapalaran, mga ka-vibes, ka-post sa Facebook page.
1: Kompleto ka, DJ Joey Boy. Nagulat ako doon.
0: Kaka-post lang.
1: Ang galing, DJ Joey Boy. Akala ko wala, meron ka rin palang ano, bala dyan sa lagay ng kapalaran. Oh, ayan, check nyo daw mga ka-vibes ha. Bagamat si DJ Frank ay ibang kapalaran ng ano bang kapalaran ang gusto ko. No? At yan, may mga darating sa palad nyo ngayong A15! Ayan na, DJ Joy Boy, no? Kasi sweldo day bukas. So, baka traffic bukas. Ano natin. I-plan natin yung trips natin. At sa mga nagmamaneho ngayong oras na to, drive safely po, ha? Put your seatbelts on, use the proper turning signals, and sunod po tayo sa tamang batas trapiko. Maraming mga nabakbak. Oh, parang manok, no? Bak-bak-bak-bak ng kakalsadahan. Kasi, syempre, naulanan, tapos mawiwishi-washi yan sila. Ingat lang po sa kalsada. Ang banayag lamang ang pagtakbo at makakarating ka rin naman sa destination mo. Pero kung late ka bumangon, hindi ka rin naabot kasi na-late ka na nga bumangon. At syempre, ano, agahan natin since ganito ngayong kalsada and may mga traffic congestion, especially tomorrow, payday, I think today ba, DJ Joy Boy, sa karamihan. So, Ingat po tayo mga ka-vibes. And gusto ko lang i-plug yung ano, mga drawing sessions. May mga drawing community and art community kasi sa Lipa City. So tomorrow sa Red Dot Specialty Coffee dyan sa May Tambo, may gaganapin na drawing session. Pwede ka mag-walk in. Minimal lang yung registration fee. May kasamang merienda. And then, ayun, walk-in kayo. 4 p.m. yan mga ka-vibes. Red Dot Specialty Coffee. Nasa Facebook ko rin yan, DJ Frankie. But anyway, DJ Joey Boy, balik tayo sa ating balitaan. At baka may abiso ka, DJ Joey Boy, tungkol sa pagmamaneho sa kalsada.
0: Nako, opo mga ka-vibes, kung kakayanin talaga ay maghinay-hinay po tayo sa ating mga pagmamaneho. Magbigayan po tayo mga ka-vibes, lalo na po talagang kaliwat kanan. Kahit po sabihin natin na kung kahit anong pag-iingat, talagang may mga disgrasya tayong nadadaanan. Pero mas maganda pa rin po na inuuna natin yung ating proteksyon at kaligtasan. Ano, lalo na kanina kung inyong namin sa ating balitaan, aba, meron hong aksidenteng nangyari dyan sa bahagi ng Quezon Province kung saan nga ho isang naitalang namatay, isang lola ito, 72 years old na babae at 11 ang sugatan dyan ho sa Lopez, Quezon. Ha, ay ang naging dahilan daw ho niyan ay yung ang naputol na tie rod ng jeepney kaya nawala ng control ang driver. Yeah, yung ating abiso DJ Frankie, eh kung tayo ho ay aalis, lalo na itong mga long drive ito o ang ating mga sasakyan ay araw-araw nating ginagamit, kung may mga senyales na po na parang kailangan nating tingnan o medyo maingay na yung maki na, or from time to time, ano, kung siguro once or twice a month ay ating silipin yung ating mga brake pads, yung ating mga tie rod, oo, para sigurado tayo na tuwing tayo ay umaalis ay kondisyon ang ating sarili maging ang ating sasakyan.
1: Yes, DJ Joey Boy. And syempre, expenses kasi yan din para sa ating mga jeepney drivers, pero yung expense po na yan, and that should be the amount that we're willing to spend on, kasi safety din natin yan. And most especially if public utility vehicle ay let's invest, kasi buhay ang nakasalalay, hindi lang sa driver kundi na rin sa mga pasahero. But anyway, transportation pa rin tayo. Bukas, Sabado, August 15, ay ang 12 pesos kada liter na fuel subsidy para sa PJ at UV Express. Ano to, DJ Joey Boy? Dagdag 12 pesos or 12 pesos kada litro ang matatanggap na fuel subsidy?
0: Ito ay 12 pesos sa kada litro, DJ Frankie, lama, ang matatanggap na fuel subsidy. Oo, para sa mga qualified beneficiaries. Ano, so hindi lang natin na kuha yung paano ka ba maging kwalipikado, pero sigurado ang makakatanggap nito ay yung mga registered, rehistrado, may linya, may prangkisa na PUJ at UV Express drivers. Yes. O yung mga bus drivers, wala muna siguro. Ano, hindi siya nasabi. Ang specific na sinabi ng LTFRB ay yung mga PUJs at UV Express drivers.
1: Yun. At yan mga ka-vibes, no? Yung mga gasolina rin kasi, gastos din yan, no? At unti na nga lamang yung kinikita, pero syempre safety pa rin. Tingnan pa rin natin yung safety ng ating mga vehicle. At sinabi nga dito kanina na other than sa mga expenses, ay irregular check whether private, public ang iyong sasakyan. Basta may motor, basta may gulong at umaandar yan sa kalsada, ay kailangan safe na safe. May regular maintenance at marami dito sa atin, ano eh, dito sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa nakita natin may mga ano, may mga pit stop or may mga shop para i-maintain ang sasakyan. Pero dito, may very skilled ang mga tao. May mga marurunong din mag-check even sa neighborhood talyer. Yan, na-appreciate ko talaga. Uy, lahat ng mga talyer, yung mga neighborhood talyer, grabe quality din naman ang gawa. Good vibes morning po sa inyo, ha. May mga nakikinig din sa atin. One time may narinig ako doon. At thank you sa inyo and sa pagsaservisyo din niyo ng mga talyer. Na-amaze lang ako how skillful ang ating mga ka-vibes. No, DJ Joey Boy, and kailangan natin sila. Alam mo yung biglang, hala, saan tayo magpapagawa ganyan? And pag naaalala mo as you drive, nasa mga kalsada lang sila along the road. Even yung mga vulcanizing shop ay nandyan lang sila para tumulong. But anyway, ay yan po para sa ating transportasyon. And another thing sa transportation sa Quezon, papalawakin ang, saan yun, DJ Joey Boy? Yung port sa, I think yung isa ay sa, saan ba yun? Sa Gumaca.
0: Plaridel.
1: Ayun, sa Gumaca at sa Plaridel. Sige, DJ Joey Boy, pwede mo ba kaming bigyan ng more information about that? Okay to.
0: Naglapas nga ng report, DJ Frankie, ang Quezon Provincial Information Office kung saan dalawa nga daw pong pantalan dyan sa probinsya ng Quezon ang sasailalim sa restoration at upgrade. Ito ay upang mas mapalaki, mas mapalakas ang biyahe at syempre, kalinsabay niyan ay ang paglalakas ng kalakalan sa nasabing probinsya. Ang mga pantalan ng ito, DJ Frankie, ang Siyain o Sayan Port dyan sa Plaridel. Ito ay personal pang sinuri ni Quezon Governor Angelina Tan at ni PPA General Manager Jay Santiago. At kapag nga na daw natapos ang restoration, ay inaasahang lalaki ang kapasidad ng pantalan at gaganda ang serbisyo at pasilidad para sa mga biyahero. Ang pangalawa naman ay ang Gumaca Port kung saan tinalakay ang planong pagpapalawak at pagpapahusay ng pasilidad. At ayon sa PPA, ay ang bibigyang pansin daw ay ang serbisyo para sa mga bumabiyahe sa iba't ibang bahagi ng Quezon, kabilang na dyan doon sa Alabat Island. So ang panukalang improvement, ito ay dadagdagan yung capacity ng pantalan. Mas gagawin daw komportable at maayos ang biyahe. Siguro ay dadagdagan ito ng mga waiting chairs, magagawing air conditioned yung terminal. At syempre pa ay nakita ng lokal na pamahalaan na patuloy ang pagdami ng mga gumagamit ng mga inter-island at intra-provincial travel. Na napagit din sa naturang pagbisita ni DJ Frankie yung pantalan daw sa Quezon Town sa Alabat Island dahil gusto nilang mas gawing mas organisado ang pagdating, paghihintay at pag-alis ng mga pasahero doon.
1: Oo. DJ Joey Boy, ask ko lang if nakagawi ka na doon kasi gusto ko malaman, di ba may bagsakan doon ng mga isda? Bibili pala ng isda.
0: Meron. Hindi pa tayo nakakagawi sa mismong port pero may mga nakikita tayong mga videos or mga pictures na ibinahagi nga sa atin ng Quezon TIO. At saka yung mga vlogs, DJ Frankie, kapag nanonood ka kasi ng vlogs ng mga ka-vibes natin dyan sa Quezon Province. Ayan, ay nakikita mo dun talaga yung mga fresh na goods, lalo na dyan sa may Alabat Island. Parang pag nandiyan sa Alabat Island, parang ang naalala ko yung Tingloy Island version natin dito sa Batangas na ano sa island, municipality, tapos ay yung mga tao ay rekta na talagang sa mangingisda ka mismo, rekta bibili ng kanilang mga huling kalakal. Talagang fresh na fresh.
1: Yes, at other than that, DJ Joey Boy, binabati rin natin yung mga pahinante, mga drivers ng mga truck. Usually yung biyahe nila from Batangas Port to Quezon yung mga yan, nakikinig sa atin. Good vibes morning po sa inyo, sa mga ahente po, sa mga truck, and sana ay safe kayo and may the Lord bless you and keep you and protect you sa inyong mga biyahe. And syempre yung mga mangingisda din, nakikinig sa atin. Good vibes morning po at ingat kayo sa inyong trabaho araw-araw. So yan, DJ Joey Boy, no? Yung mga transportation na ganyan ay parang sunod-sunod, parang kumbaga domino effect na yung pag-iingat sa kalsada, tapos yung sa mga port, ina-expand kasi transportation nga naman ay marami kasing remote areas if manggagaling ka sa Quezon Province. And marami ka rin mapupuntahang remote areas if manggagaling ka sa Batangas Port, yung mga ganong bagay. And dumadami na nga ang mga tao, dumadami na rin ang mga negosyo, kalakaran, and ito ay pagiging progresibo ng isang lugar. Agree ka ba doon, DJ Joey Boy?
0: Correct. At syempre sa DJ Frankie, sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, karamihan sa ating mga ka-vibes ay sinusuportahan na o gumagamit na rin ngayon public transportation. Ito siguro yung isa sa dahilan, DJ Frankie. At least kapag gumagamit ng public transportation yung ating mga ka-vibes, nasusuportahan yung ating mga drivers. At syempre, parang mas magtutuloy-tuloy yung paggamit ng mga public transportation kapag ang mga pasilidad katulad ng mga pier ay maganda at malaki. So at least ay talagang in time yung ano yung ginagawang development. Sana nga lang DJ Frankie ito ay maipatupad agad ano dahil syempre alam naman natin na patuloy ngang lumalaki at mas magandang maramdaman kaagad ng mga pasahero yung mga improvements na ipinangako sa kanila.
1: Yes, and ayan, DJ Joey Boy, mga aabangan natin, no, kung mag-i-improve nga ba talaga yung mga ganyang bagay. And syempre, we hope na mag-improve talaga yan kasi we know then the budget that is laid sa na kaakibat ng mga proyekto na yan. And for sure, hindi naman na ma-approve ang mga yan kung wala nang munang budget. So, yan, magta-2027 budget naman ngayon. Lapit na, no? Ang bilis ang panahon talaga, DJ Joey Boy. Nakakagulat yung pagkabilis niya. But anyway, punta naman tayo sa waste management. Kasi may grupong band, Toxics. Sila ay grupo na nanawagan na mas mahigpit na magpatupad ng batas sa basura. Kasi nitong nag-ulanan, punta tayo sa Maynila, no? Mula Manila Bay patungong sa mga river channels ng Paranaque City, umapaw, hindi baha, ha? Basura. So, syempre, may baha na rin siguro, pero karamihan, basura ang dumagsa sa Paranaque waterways. Isipin nyo mga ka-vibes, sa katubigan, sa palibot dyan, baha ang nangyari. And ito lang, DJ Joey Boy, mula sa Compendium of Philippine Environmental Statistics noong 2025, last year, sabi nila, mahigit 20,000 material recovery facilities lamang ang meron sa bansa. Eh, may mahigit 42,000 na barangay. So, hindi siya equal. At the same time, hindi doable na kalahati lang ito. Tapos, 42,000 yung barangays. Hindi siya match. Actually, sa isang barangay, kulang pa nga yung isang material recovery facilities. Ano masasabi mo dito, DJ Joey Boy? Kasi kailangan talagang palakasin. Minsan, sinisisi na lang sa disiplina ng mga tao. But what choices do we have? San ba yung mga ano? For example, ito, sa household natin, di ba layo ng basurahan, tapos ipapatong mo na lang sa mesa yung basura mo. Parang ganun kasi yan, di ba? Everything starts sa household natin. Kaya, for example, the choices that we have, paglabas natin ng bahay, saan ba dadalhin yung ating mga basura sa labas ng bahay? Minsan napipick up ng mga garbage collection, minsan hindi. And by the end, saan dadalhin ng garbage collector, ang mga basura, idadump ba yon? Or meron ba tayong mga waste management chambers? Ayan, I've been in one ano waste management chambers dyan sa Cavite. And bakit chamber yung tawag sa kanya? Kasi malaking chamber siya, parang malaking tangke, ganyan. Tapos doon, sinusunog. But that's not the process. Yung ini-emit niya na smoke ay parang white smoke lang, na-filter out siya. So, it wouldn't be so destructive sa ating atmosphere, sa ating kapaligiran. But anyway, going back to this, ano masasabi mo dito? Na iginiit ng ban Toxics ang kailangang palakasin ng national government at lokal na pamahalaan ang information campaign at education sa publiko. DJ Joey Boy, do we lack education in terms of our waste management sa ating mga household?
0: Yes, I can say DJ Frank na talagang we lack information and education doon sa proper waste management dahil marami kasi sa ating mga kaval siguro kahit magtanong-tanong tayo sa labas ano yes. Kung paano nila ika-kategori ang isang bagay kung ito ba ay residual, biodegradable, non-biodegradable o hazardous kasi nga hindi consistent DJ Frank yung pagkakaroon ng mga segregated trash bins ano siguro kung tayo ay malimit sa mga malls makikita natin merong tatlong lalagyan, trash bins.
1: Yes.
0: Pero pagpunta natin naman sa restaurant, dalawa lang. Pag pumunta tayo sa ospital, nagiging lima hanggang pito. So hindi, biglang na may mga ano, parang nalilito, may kalituhan, hindi siya talaga specific at hindi siya consistent. At tulad nga ng sinabi mo maging sa mga bahay natin, eh, minsan ay sama-sama na no, sa isang tumba o sa isang basurahan, sama-sama na doon. ang mga basura hindi na nagkakaroon ng waste segregation. Mm-hmm. Bakit ito nangyayari? Dahil nga kulang tayo unang-unang sa edukasyon, kulang tayo sa awareness, kulang tayo sa facilities tulad ng nabanggit mo. At syempre pa ay yun nga, yung will ba? Yun pa yung isa, yung wala tayong will. Kahit na yes, meron ng segregation na mga basurahan, hindi pa rin natin sunusunod. Ano, ilalagay na lang natin sa tamang lagayan, pero hindi natin binabasa kung saan ba dapat ilagay. Ano, yes, paminsan-minsan guilty din si DJ Joey Boy sa mga ganyan, mga ka-vibes. Kaya talagang, siguro it's time, it's high time. At ma-share ko lang, DJ Frankie, itong Paranaque Riverways at itong Manila Bay, sobrang relate na relate po ako dyan.
1: Ayan, alam mo yan, dahil DJ Joey Boy, turf mo yan.
0: Oo. Dahil sa lugar hong iyan, 10 taong mahigit hong na si DJ Joey Boy sa Baclaran area. At yun pong river na binaha ng basura, yun ho ay 10 taong nilalakad at dinadaanan ni DJ Joey Boy bago pa man yung pandemic. At noon pa man, ay may mga basura na yan. Sorry, DJ Frankie, hindi na bago ang basura diyan sa riverway na iyan.
1: Umapaw lang ngayon.
0: Bay, dahil alam, talagang sumobra lang talaga. Oo. Kasi kapag naglalakad tayo dyan, kung mapapansin natin yung mga balita from the previous years or siguro sa mga friends ni DJ Joey Boy sa Facebook account, kung inyong makikita, may mga post ako dyan pag naglalakad ako, yung mismong River Channel na yan, ha, may mga basura talaga na makikita at obvious na obvious. Talaga lang times 100 yata yung nangyaring paglabas ngayon. So, kung na-address lang sana natin noong mga una pa, DJ Frankie, ano nung ating mga napopost, o alam naman at aware naman ng local government units doon na may mga basura talaga doon, siguro kung noon pa lang na-address na yan, hindi na siguro lalala ng ganito pa. Imagine that was 10 years or 5 years ago kasi pandemic tayo nung bumalik tayo dito sa Batangas. Mm-hmm. Pero kung na-address yan, diba? Ay, hindi na siguro lumala ng ganun.
1: Yes. And one thing about improving the waste management system sa isang bayan or sa isang lugar, it comes collectively. Kumbaga, kunwari, may information campaign, may education sa publiko. Tapos yung mga workers sa waste management offices, may training. Kailangan may benefits din, di ba? May health benefits. Kasi syempre, high risk yan if you will work for a waste management system. Sa mga ganun, dapat ligtas ang working conditions. So, it takes learning. It takes a collective effort para maging safe and maayos and connected lahat. Parang, ayun nga, speaking of connection, for example, sa mga kalsada na nga lang eh, mag-e-expand ka ng kalsada tapos yung mga poste maiiwan sa gitna. It's not collective at all. It's not a productive expansion, kumbaga. Sinolve mo lang yung isa, pero iniwan mo yung ibang problema. Parang ganun yung nangyayari. But anyway, other than the discipline and yung mga availability ng waste resource natin, we're hoping and hindi lamang short-term solution. And let's hope for a long-term solution naman sa mga ganitong usapin. So yan, pinagbibigay alam natin sa inyo mga ka-vibes, no? And kung sino man po, baka may gustong mag-speak sa issue na mga ganito. And it's really fun to talk about and you get to learn. Hindi naman fun for the sake of ay fun to kasi ganito nangyayari. Hindi ganun mga ka-vibes. We'd love to know more. It's nice to be aware. It's nice to be educated. And ito nga ang lagi nating sinasabi sa radyo. Learn new things every day. Because when you learn new things every day, hindi ka basta-basta malilin lang na ganyan, yung tax mo, nandun na pala. Ay, hindi pala yon. Hindi pala yon, DJ Joey Boy. At ito na. Talon tayo dito sa Occidental Mindoro. Naku, DJ Joey Boy, mahigit 21 million pesos ang napinsala sa agrikultura sa Occidental Mindoro. And medyo malaking factor to sa food security ng Occidental Mindoro bilang ito ay separate island from the main island dito sa May Batangas area. Ano masasabi mo dyan, DJ Joey Boy?
0: Challenge talaga yan, DJ Frankie. Ano, at sana ay masolusyonan and at the same time ay mabigyang prioridad din ng national government dahil alam naman natin na very limited lamang ang kayang gawin ng local government unit at maging ng kanilang provincial government unit. Ano, ay hindi nga hubiro dahil 21.8 million pesos ang Mindoro ay kilalang kilala sa agrikultura, particular sa mga bigas, ano, at isa din yan sa major source ng bigas dito sa atin sa bansa. Pero para bigyan ng mas detalyadong impormasyon ng ating mga ka-vibes, ayon nga po sa Provincial Agriculture Office, batay sa kanilang report hanggang August 10, nasa 21.8 million pesos nga po ang naitalang pinsala. Ang pinaka-apektado ho rito ay yung mga magsasaka at mangingisda natin na nasa 778 hectares ng production areas sa 7 munisipalidad ang napinsala. Mahigit 500 magsasaka at mangingisda naman ho ang apektado. Ang pinakamalaki nga hong pinsala diyan ay yung Palayan, nasa 15.44 million pesos at nasa 638 hectares ng rice farms ang apektado. Sunod yung mais. Naku, kaya naman pala medyo may kamahalan ng mais ngayon, DJ Frankie. Napinsala ho ng bagyo. 5.11 million pesos ang total na pinsala at yung high value crops aside from the corn, DJ Frankie, nasa 1.1 million pesos. So talagang yun ay sa agrikultura pa lang. Meron pang pinsala din pagdating naman sa pangingista dahil alam naman natin, nabanggit mo nga, island location ang Mindoro, occidental at oriental, ay sa record po ng kanilang agriculture office ay nasa 17 hectares ng marine production areas ang apektado at 11 mangingisda naman po ang hindi nakapalaot. That sums up to 137,000 pesos worth ng pinsala. So talagang sunod-sunod na ito, DJ Frankie, at ayon pa sa report ng Agriculture Office ay ang bahagi nga ho ng Mamburao ang tunay na nasasaan, ika nga o ng apektuhan, umabot sa 11.11 million pesos, tapos ay sa Sablayan na 8.56 million pesos ang pinsala.
1: At other than that, DJ Joey Boy, ayon kay Provincial Agriculture's Engineer Alriza Zubiri, paunang datos pa lamang daw yun, wala pang final validation. So baka hindi pa nila napupuntahan yung ibang lugar for field assessment. At nakakalungkot if may mas marami pa ito. And anyway, ito nga, natatamaan yung food security. Pag natamaan yung food security ng isang lugar, tumataas ang mga bilihin kasi hindi napantay ang supply and demand. Yan mga ka-vibes, at alam din natin yan. And syempre ay, ano kayang mangyayari dito, ano, DJ Joey Boy, this is big amounts and big numbers para sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. And most especially sa small communities kasi pag may farming sila, for example, para mapuntahan mo ang isang lugar, tatawid ka ng isang bundok. Dun sa bundok na yon, dun sila may farming and yun lang din yung sources nila for food. So, magre-risk sila to go to cities na may mga nag-i-import. So, di ba, tumataas yung mga amount, tumataas yung mga gastusin. Tama ba yon, DJ Joey Boy?
0: Oo, tama yan. At siguro ay hindi na malayo kung sakali mang magdeklaran ang state of calamity kasi may mga ganyang hakbang ang pamahalaan para at least ay maipadala at magamit yung ibang budget na meron ang gobyerno para mabigyang matugunan na agad itong mga pinsalang ito. Ano? So hopefully kung sakali man na wala pa tayo sa state na ito ay tingnan ang posibilidad, lalo na't growing at ongoing ang assessment ng Agriculture Office. At siguro doon sa ating mga naapektuhang ka-vibes, lalo na yung mga mangingisda natin at magsasaka, I know this is devastating pero kapit lang at sana ay tayo'y talagang mabigyang pansin ng pamahalaan, matulungan. At alam naman natin na sabi nga ng iba, ang mga Pilipino ay resilient, ika nga mga Pilipino ay sanay, pero sana ay hindi hanggang doon lang. Sana ay talagang ma-address din.
1: Oo. At eto talon tayo sa Batangas City, DJ Joey Boy. Merong ordinansa laban sa maingay na tambutso ng motorsiklo sa Batangas City, pasado na sa unang pagbasa. Before we go over this, DJ Joey Boy, ako po ay nanggagaling sa perspective na hindi ko alam kung ba't pinalalakas ang mga ganong motor. Baka pang mga motor show siya. So if pang motor show siya, dun mo lang gagamitin. And this is I don't know if this is a fun fact, pero impormasyon lang para po sa may mga motor na sobrang lakas po ng tambutso ninyo. Meron pong mga may hard of hearing, yung mga naka-hearing aids. sobrang sakit po nun sa tenga nila kapag nakakarinig sila ng ganito. Pero if we will talk about sensitivity, if we will talk about ano ba, kung ano man ay isipin din natin, may mga ganong tao na may kapansanan na hindi nila makokontrol yung tenga nila. Kahit takpan pa nila yung tenga nila pag dadaan yung napakalakas nyo pong motorsiklo or napakabilis, bakit mabilis, bakit malakas. So DJ Joey Boy, ito ba ay magiging beneficial or magiging mas safe? Ano tong ordinansa na to, DJ Joey Boy?
0: Sigurado ito ay beneficial, DJ Frankie, dahil talagang alarming na ano, hindi lang siguro ito nangyayari sa Batangas City, muli maging sa ibang bahagi ng Batangas o ng bansa. Ano, pero dito nga ho sa Batangas City ay nagpasaho ng panukala si Councilor Bart Blanco na ang layunin ho ng panukala ay tugunan ang mga reklamo ng mga residente na naaabala na umano sa malalakas na tunog ng tambucho, lalo na ho pagdating ng gabi at madaling araw, dahil dito naman talaga sila naglalabasan, DJ Frankie, dito sa Batangas City ha. Siguro ang dahilan nila ay dahil kakaunti na ang sasakyan sa kalsada, dahil kapag mga ganitong oras, DJ Frankie, talagang pwede kang maglaro ng patintero sa mga kakalsadahan ng Batangas City. Ano, and at the same time, dahil siguro walang mga law enforcement agents, law enforcement personnel ng mga ganitong oras, kaya dito sa mga ganitong oras sila naglalabasan. At matinding abala nga ho ito dahil syempre may mga pasok, may mga trabaho at may mga negosyo na talagang apektado kapag sila ay naaabala yung pahinga, yung puyat, yung mga bata, ganyan. May itinakdang ordinansa, DJ Frankie, o level ng tunog. Dapat daw ay nasa 99 decibels lamang. Yun na ang pinakamataas ng papahintulutang antas ng tunog. At pag tumaas pa doon, ay automatikong mahuhuli na ito. Ito din ay alinsunod doon sa ibinabang memorandum ng LTO. Hindi naman ito gawa-gawa lamang ng Batangas City Government o ni Concejal Bart Blanco, dahil ito talaga ay may pinagmumulan at may pinagbabatayan. Saklaw ng panukala ang lahat ng mga sasakyang demotor na bumabiyahe sa loob ng Batangas City. Kahit na yan ay private, kahit na yan ay government, siguro mas malala kapag government vehicle ito. Ano? Tapos ganyan kalalakas. Anong sense? Ano? At syempre yung mga ginagamit na siguro mga tricycle, pang-commercial o pang-operasyon.
1: Yes.
0: Kahit ikaw ay walang rehistro, basta ikaw ay tumakbo at gumawa ng ingay. Ano? Ay siguro ang saklaw din ito, DJ Frankie, kasi sabi doon sa panukala, rehistrado man o hindi ay huhulihin. Kasi baka may makitang loophole, ay nasa bahay lang naman, nagtetest lang ng makina, ganyan, hindi naman tumatakbo sa kalsada. Pero the fact na yung ingay na pinoproduce mo ay lampas 99 decibel, pwede ka pa rin mahuli, mga kabarsa. Yan. At dahil nga ito ay pasa na sa unang pagbasa, ay magkakaroon na po ng committee hearing ang naturang panukala. Ito po ay para mas lalong mapag-usapan, makapaglagay ng mga provision, at syempre pa ay mapagdiskusyonan kung ano pa ba ang mga maaaring isyong lumitaw sa paggawa ng ganitong ordinansa, DJ Frank.
1: Oo, and well, just like in Japan, may mga marami doon yung mga cars and motorbikes na, well, they still follow at the same time. It has a style. Meron doon yung mga desired parts na ilagay, pero they still follow the proper parts or proper noise na inilalabas ng inyong mga nagsasakyan. And ayun, mag-inspire tayo doon. Kasi ako fan ako ng ano eh, ng mga drift cars and mga ganun na car. Dun sa Japan, kasi nga, di ba yung Tokyo Drift before, mga ganun. And I've researched na ganun pala yung community ng mga motor and cars sa Japan. But anyway, at the end of the day, we are just looking forward for a harmonious and peaceful and safe community. Kaya natin pinag-uusapan at sinusulong yung mga ganitong ordinansa. But anyway, DJ Joey Boy, merong mga Batanggenyo scholars sa 5th District. Ano to, DJ Joey?
0: Oh, nako eh, nabigyan na po, nakapagparehistro na at na-evaluate na yung 1,200 Batanggenyo scholars. At may shoutout ko lang, DJ Frankie, ito ay mga CLB students, ang aking mga ka-alma mater. Ayan, oo. So, ito ay lahat ng estudyante, kung hindi ako nagkakamali, ng Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas. Sila automatic, DJ Frankie, ay scholar na ng local, ng Batangas City. ano, dahil ang kolehiyo ng lungsod ng Batangas ay scholar school na pinopondohan ng Batangas City Government. Pero aside from the scholarship ng Batangas City, ay ang provincial government ay nagbigay din sa kanila ng scholarship. At nagkaroon na nga ng renewal at evaluation noong August 12 sa Batangas City Convention Center. At syempre, ang highlight ng istoryang ito, DJ Frankie, ay yung paglalapit ng aktibidad sa mga scholar para maproseso yung renewal at evaluation ng mabilis at madali. Hindi na nila kailangan pumila pa sa Kapitolyo ng pagkalahak kabahaba, makipagsiksikan na, kasi kapag nasa Kapitolyo ka, hindi lang Batangas City students ang nandun, ano, buong mga scholars ng buong lalawigan ng Batangas. Pero this time, dahil nga sa programa ni Governor Vilma Santos Recto, direkta nang ibinababa sa mga kabataan yung pagpoproseso, katulad na nga nung renewal process on wheels, yung pagpoproseso ng kinakailangang mga dokumento, at syempre pa ay yung mga requirements na madaling maasikaso ay hindi mo na kailangan mag-exert pa ng sobrang effort.
1: Yes, and thank you so much, no? Parang dun sa Batangas City, dami nangyayari. Kaaya-aya ata. Lipat na kaya ako dyan, DJ Joey Boy. Naman, oh. Parang gusto ko ng bahay sa bayat, sa bawat bayan, ano. And syempre, ang goal pa rin naman ng mga ng pamahalaan ay ma-improve, but at the same time we hope na yung ikaka-improve niya to the maximum ay mangyari. But anyway, mga ka-vibes, binabati ko lang ang ating mga ka-vibes nakikinig ngayon. At kung kayo ay sinipon han itong nagbagyuhan, o kaya baka may nararamdaman at ito, baka lagi masakit yung likod nyo, tapos lagi kayong nangihina, inaantok, ay magpa-check na kayo na baka may mga lumalabas sa sintomas, no? And ngayon nga, I think is diabetes ata itong month na to for awareness. But anyway, may makakapanayam tayo, I think, next week about it. And for your healthcare needs, Lipa Medics Medical Center, meron silang mga lab tests na nakapackage. For example, yung mga blood Chem 12, yung mga ganon. Tawag lang kayo, mga ka-vibes, sa 756-1190 or bisitahin ang kanilang Facebook page na Lipa Medics Medical Center. DJ Joey Boy, baka meron kang gustong batiin this morning.
0: Oo, ibatiin ko lang, DJ Frankie, ang ating mga ka-vibes dyan sa Isla ng Tingloy, Batangas, dahil nagsimula na po ang kanilang week-long celebration ng Town Fiesta ngayong taon. Oo, kagabi ako ay nakapanood sa kanilang online streaming. Ginanap yung kanilang The Voice of Tingloy 2026. Kaya naman, congratulations sa mga nanalo, ha, sa kanilang pasinging contest kagabi. Ngayong umaga, DJ Frankie, ongoing ang fluvial procession ng San Roque. Ayan, so sa mga kasama po dyan sa fluvial procession, ingat-ingat lang po tayo. At maganda, ano, na tayo napagbigyan ng napakagandang panahon, ng napakagandang lagay ng karagatan para maisagawa ang fluvial procession sa buong isla ng Tingloy. At pagdating naman ng mismong kapistahan nila bukas, August 15, DJ Frankie, ay mangyayari ang ang kanilang coronation night ng Miss Tingloy Fiesta 2026. Bukas po yan mangyayari. Uh-huh. Kaya good luck naman sa ating mga kandidata. Mangyayari yan sa Barangay 14 Covered Court at yan po ay mangyayari bukas ng gabi. Ayan. Kaya naman happy fiesta, yes, sa mga taga-Tingloy.
1: Happy
0: Batangas.
1: Happy na fiesta pa. Happy fiesta sa mga taga-Tingloy, Batangas. And ito, binabati, yes, ka si Scotty, nakikinig this morning. Sabi niya, DJ Frankie, kamusta po? Okay naman, Scotty. Kamusta rin ikaw, ang ating avid listener? And sa lahat na nakikinig sa atin, especially sa mga taga-Nauhan na Tagumpay, Mindoro. Good vibes morning sa inyo and sa lahat ng ating naaabot na listeners. Nag-almasal na ba kayo? Ganun yung tanong bigla, eh. No? Parang naintriga. But anyway, DJ Joey Boy, thank you sa pagsama sa ating Good Vibes Balitaktakan. And sana ang heart natin ay nakapaghatid tayo ng impormasyon kailangang malaman ng ating mga ka-vibes. DJ Joey Boy, baka may add ka pa maliban sa Happy Fiesta.
0: Oo, ay babatiin ko lang din ang mga taga Batangas City. Ayan, good morning po sa inyo, lalong-lalo na kay Sir JM ng Blessing Pharma. DJ Frankie, yeah, talaga namang always nakatutok at yung kanyang speaker ay always nakatune in na sa atin. Ano, Ayan, good morning, good morning. Sa mga ka-vibes natin, ha, baka kayo nangangailangan ng mga medical supplies, ng mga face mask, syringe, guantes, ano, o kahit anong medical supplies at mga over-the-counter medicines. Nakoy, meron hong napakagandang butika at pharmaceutical or medical supplies na pwede nyo hong puntahan dyan sa Batangas City. Pag ho kayo nagawi diyan sa Lawas, ay nariyan ho ang Blessing Pharma at pwede nyo po silang puntahan at bisitahin ang kanilang Facebook page na Blessing Pharma and Medical Supplies. Meron silang pasabog, DJ Frankie, meron silang ilo-launch na bagong produkto at bagong programa para sa mga ka-vibes natin, ha? Kaya kung ikaw ay may mga maintenance o kung ikaw ay talagang regular na nangangailangan ng mga medical supplies, ay puntahan mo ang kanilang Facebook page. Magpa-member ka na at for sure makakakuha ka ng discount. Idagdag ko na lang din ang pagbati sa ating mga kaibigan naman sa Pajayas Infinity Ads and
1: yes,
0: Friends, lalong-lalo
1: po na ka na
0: Sir Miguel, kay Sir Brian, kay Ma'am Maricel. Ayan, good morning. Nakausap ko sila nung isang araw, DJ Frankie. Busy na ang ating mga ka-vibes dyan sa Pajaya dahil ho, nalalapit pa nga. Bagamat may mga usapin suspension ng election daw ng barangay and sangguniang kabataan, pero ngayon hindi pa yan na kumpirmado at hindi pa na-implement. So as of now, tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda at ang pag-iimprenta ng Pajaya's Infinity Ads and Print. Kaya kung ikaw ka-vibes ay kakandidato ha ngayong darating na election at ikaw ay naghahanap ng kumpanya o ng iyong supplier ng iyong mga parafernalia para sa iyong pagtakbo, abay puntahan nyo na po ang Pajaya's Infinity Ads and Friends. Sila po ay matatagpuan sa Ever Road sa Kumintang Ibaba, Batangas City, kaharap ng Red Cross Batangas, o pwede nyo puntahan ang kanilang Facebook page, Pajaya's Infinity Ads and Friends.
1: Yes, and ito pa, DJ Joy Boy, malapit na ang Kapaskuhan. At syempre, tambak na rin dyan yung mga pag-giveaway. Magpapaprint sila, no? And eto si Anthony Falogme nag-message. Sabi, good morning mga ka-GV. DJ Joy Boy, kilala mo to? Oh, letter F yung kanya.
0: Oh,
1: kasi letter P.
0: Yes. Pinsan natin yan, ha? Good morning kay pareng Anthony. Dahil nakikinig ngayon si pareng Anthony, may shoutout ko na lang din, DJ Frankie. May-ari yan ng coffee shop. Yan ang may-ari ng Ingenieros.
1: Ah, okay. Hello,
0: coffee shop.
1: Good vibes morning po. Tumatambay po ako dyan dati. At God bless you sa inyo. Dati lang po yun, ha? At God bless you.
0: Bakit
1: ano?
0: Dati lang?
1: Basta, may pinumun. Ay, hindi pala. Mabubuking tayo dyan. Mabubuking. And anyway, DJ Joey Boy ay ito kina Anthony Falogme. Uy, puntahan nyo yung Ingenieros na cafe nila dyan sa baba ng building, ano, tapat ng isang kainan din. But anyway, ito DJ Joey Boy, good vibes music. Patugtog na muna ulit tayo ng good vibes music. Baka sawa na sa atin eh, ang ating mga katagal nating magbalitaktakan. But anyway, ito na ang Feel This Moment by Pitbull featuring Christina Aguilera. Once again, my name is DJ Frankie. Nagkasama natin DJ Joy Boy on other line. Dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes. From the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it

0: every day.
1: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: GB 99.9, your good vibes.
11: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
7: Pabili nga nito. Magkano
8: ang mahal naman.
7: 120 na lang.
8: 1 kilo nga nito.
9: Awat muna!
10: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
11: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH. Making your travels worth it.
14: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 9:23 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Siyempre, welcome pa rin po, dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes! Grabe, parang ayoko na yata mag-work. Oo, dahil Friday na today. Mga ka-vibes, siyempre, araw po ngayon ng Biyernes. Opo, Friday po today, August 14, 2026. At welcome na po. Opo, suma sa inyo na po ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Kasama po, opo, ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey na po ang inyong nakakasama mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Isang magandang morning and happy Friday na po sa inyong lahat. Araw ngayon ng ano ha, ng Friday na mga ka-vibe. So sana lahat po ng mga papasok pa lamang sa kanika nalang mga trabaho. Nako, i-condition nyo na ang inyong mga sarili. Oo, kasi finally, nandito na po tayo sa pinaka-iniintay po natin na araw sa buong linggo. Ang araw ng Biyernes. Opo, maliban na lamang kung may pasok ka pa bukas, kawawa ka naman. Pero mga ka-vibes, alam nyo ba, ngayong buong linggo, ay nako talaga naman, alam ko marami tayong pinagdaanan. Tayo po ay patuloy na inuulan, ba? Diba? Hindi ka pa makapagpatuyo ng iyong mga damit dahil wala pang sikat ng araw. Pero mga ka-vibes, no, well, magpasalamat pa rin po tayo, no, dahil syempre, no, sa mga parang padalawang linggo na tayo pong inuulan, no, finally ngayon po dito po sa may parteng Batangas, hindi ko lang alam sa mga ibang parte po ng Batangas ha, ay wala na hong ulan pero po makulimlim. Pero syempre mga ka-vibes ha, paalala pa rin ni DJ Honey, magdala po ng payong kung tayo po ay aalis ng ating mga tahanan. Opo, kasi nga mga ka-vibes, makulimlim. Oo, makulimlim. Parang may pagbabadya pa rin ng pagbuhos ng ulan. Mahirap na, opo, na tayo po ay abutan ng malakas na ulan sa kalagitnaan ng atin hong pupuntahan ngayong araw. Pero kamusta naman? Kamusta ang lahat? Kamusta ang inyong buong linggo? Opo, kamusta ang inyong mga nagdaang araw kahit tayo po ay inuulan? Kahit tayo po ay binabaha sa ating mga lugar? O diba, isa yan sa mga bagay na dapat po nating ipagpasalamat, no? Kahit po tayo po ay ilang araw na inulan, diba, yung mga bahay po natin nakatayo pa rin. Oo, hindi tayo pinasok ng baha. Pero syempre, nawa po na yung mga nakikinig ngayon ng mga pamilya po natin na naapektuhan po ng mga pagbaha dulot po sa habagat. Nawa po na tayo po ay makabangon kaagad-agad. Pero syempre mga ka-vibes, no, kung kayo po ay may pa-shout out, may nais kayong batiin ng happy, happy birthday, ay ipadala nyo lamang po, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre naman po ang ating Facebook page, GV99.9 FM. Babasahin yan maya-maya lamang ni DJ Honey. Pero for now, alam ko mahilig kayong makinig ng mga tugtugin. Kaya hindi muna kayo bibitinin ni DJ Honey sa ating magagandang tugtugin. Pero mamaya mga ka-vibes, no, usapang pagmamahal pa rin tayo ngayong araw. Ewan ko ba, no, ewan ko kung anong nangyayari sa akin. Hindi naman ako in love. Wala naman nagpapasaya sa akin. Maliban na lang sa pera. Ewan ko, basta mag-usapang pag-ibig tayo mga ka-vibes. No? Meron na naman akong ikukwento sa inyo. Oo, pero for now, 9:27 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, happy, happy Friday. At ngayon pa lang ako po ay nagpapasalamat na, no, sa inyo pong pagsama sa akin hanggang mamayang alauna ng hapon. Ako na ang masusunod mga ka-vibes. Pero syempre, ito muna si Taylor Swift. Para po sa awitin na style, muli ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes.

0: mga ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
0: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
9: Kapili nga nito. Magkano
10: ang mahal naman.
9: 120 na lang.
10: Saan kilo nga nito?
11: Awat muna!
12: Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
13: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
15: GV99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Vibes, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Yan ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po, syempre dito lamang sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan, dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama at ipapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat na radyo. Ito po si DJ Honey. Magandang morning mga ka-vibes ha? At happy, happy, happy Friday po sa ating lahat. Ngayon po ay Friday Payday. Sana, sana, sana.

0: Talaga naman, paldo na naman ngayon ang ating mga kababayan, ang ating mga empleyado. Naku, for sure, talaga namang mamaya ay magsha-shopping na. Talaga namang magbabayad na rin ng bills. Kasi nga po, mainam po na ang unahin natin ay ang magbayad po ng bills. At syempre, lagyan po ng kahit kaunti ang atin hong mga savings. Mga ka-vibes, ha? Paalala lamang po na yung ating mga nilalagay po sa savings, opo, yung atin pong mga iniipon, ay hindi po kung ano lamang yung matitira. Mainam po, no, na bago po tayo gumastos ng kahit ano, ay maglaan po tayo ng kahit kaunting amount para po sa ating mga savings. Para po once na tayo po ay nangailangan, in case of emergency, ay tayo po ay may madudukot. Diba? Yan ang gusto natin, oo. Hindi yung tayo ay kung kani-kanino lalapit. Na mahirap na, hindi natin alam kung kailan natin mababayaran. Eh baka makasira pa ho ng mga relasyon, mga ka-vibes. Ano? Pero ito na nga, mga ka-vibes, ang ating pag-uusapan maya-maya. Ang tanong ni DJ Honey, oo, nakakaloka, isang buong linggo tayong tungkol sa pagmamahal. Pero ito na nga ang tanong ni DJ Honey ngayong araw, mga ka-vibes, no? Para po sa lahat ng mga magpapakasal ngayong taon o nagpaplano po na ikasal sa mga susunod na taon. O di kaya naman, no, kahit ikaw ay single, alam ko meron ka rin sariling pananaw at sariling opinion dito. So ito na nga ang tanong ni DJ Honey, mga ka-vibes. Curious lang po kasi ako sa mga opinion ng ating mga tagapakinig. Okay? So ang tanong ni DJ Honey ngayong araw, sapat na ba? Sapat na ba na mahal mo na... Ano? Ulit. Kaya ko to. Oo. Oo. 3, 2, 1, go! Sapat na ba na mahal mo ang isang tao para pakasalan mo siya? Diba? Yung tipong ang dahilan mo lang, eh kasi mahal ko siya. O, wala nang ano, wala nang pero-pero. Kahit alam naman natin yung kanyang estado. Oo, pero dahil nga mahal mo siya, ay sige, magpakasal tayo. O, yan mga ka-vibes, tungkol po yun sa pagmamahal, tungkol sa kasalan, at syempre tungkol po sa totoong nangyayari, no? Oo, dahil nga po, minsan, dahil nga bulag po tayo sa pag-ibig, bulag tayo sa pagmamahal, no? Kahit ano gagawin natin, kahit nakasalalay ang ating future, mga ka-vibes. Kaya ulitin ko po ang ating tanong of the day, sapat na ba ang dahilan na mahal mo siya para pakasalan mo ang isang tao? Ang atin pong hotline number ay 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. At huwag na huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-follow at i-share ang ating Facebook page. At huwag nyo rin kalimutan, mga ka-vibes, ha? Baka po yung mga nakikinig ngayon sa mga pampublikong sasakyan ay nais nyo pa rin makapakinig kay DJ Honey kahit po kayo po ay bababa na ng inyong mga sasakyan. Basta po kayo ay may cellphone, may internet connection, at kahit ano pong gadget yan, kahit laptop yan, mga ka-vibes, no? Pwedeng-pwede pa rin, magtungo lamang po sa ating Facebook page at nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. Kaya mga ka-vibes, mag-iwan na rin ho kayo doon ng inyong mga mensahe at pabati ngayong araw. Pero syempre, pinabati ko muna ng happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Lahat ng mga nagsa-celebrate ng mga birthday nila ngayong araw, tomorrow, sa isang araw, ngayong buwan, lahat ng mga nagsa-celebrate, happy birthday po sa inyong lahat. Nawa po na lahat ng inyong mga plano sa buhay, lahat ng inyong mga panalangin ay matupad, mga ka-vibes, ha?
1: Ding, ding!
0: Okay, 10:08 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Paalala lamang po muli ni DJ Honey bago po tayo magbalik-tugtugan. Sa lahat po ng mga nagmamaneho ngayong araw, nako, magdahan-dahan po sa pagmamaneho dahil nga po medyo madulas po ang kakalsadahan at patuloy po tayo na nakakaranas ng mga panakanakang pag-ulan dahil pa rin po yan sa habagat, mga ka-vibes. Pero syempre, mga ka-vibes, no, huwag kalimutan din na magdala ng mga payong. Mahirap na magkasakit ngayon. Mahal masyado ang mga bilihin. Mahal magpa-ospital, mga ka-vibes. Okay, baliktugtugan muna tayo. Again, ito po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV 99.9. Your good vibes.
1: GV 99.9.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
4: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun!
7: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
8: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
4: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
6: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
4: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
6: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
10: GV 99.9.
11: Your good vibes.

0: There you have it, mga ka-vibes. Something from Tony Gonzaga. If ever you're in my arms again. Ay, talaga naman, nakakakilig naman ito. Ewan ko kung yung message talaga ng kanta ay nakakakilig or nakakalungkot. Hindi ko alam. Pero mga ka-vibes, magandang morning. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang po yan sa GB99.9, your good vibes. Guys, alam nyo, nagti-TikTok live ako ngayon. Bahala na kayong hanapin si DJ Honey sa TikTok, no? Oo. Pero syempre, patuloy pa rin kayong makinig sa atin hong online live streaming. Kaya wait lang, basahin muna natin ang pabati po ni Kuya Edgar. Sabi niya, good morning DJ Honey, pa-shout out naman po. Lahat ng mga tindero sa Lipa Palengke, special mention po kila Mariela, Mon and Joyce. Uy, hello po Kuya Edgar at sa lahat po ng mga tindero at tindera dyan sa may Lipa Palengke. Hello po, magandang araw po sa inyo. Happy, happy Friday po sa inyong lahat. At syempre, wait lang, basahin muna natin ang mensahe mula po kay John Lawrence Pepilio. Sabi niya, good morning, pa-shout out po mula po dito sa Pangaw, Ibaan. Tama ba ang aking pronunciation sa Pangaw, Ibaan? Pasensya na, taga-malayong Batangas si DJ Honey. Pero again, mga ka-vibes, magandang morning po sa inyo and happy, happy Friday. Nakakaloka, bakit ngayong araw ng Biyernes, medyo mabagal ang oras, no? Kung kailan parang ang lahat ay excited. Dahil nga po tayo finally ay makakapagpahinga na later, opo. Pero syempre mga ka-vibes, no, kung gusto nyo rin pong magbigay ng inyong mga pagbati, magpa-shout out on air, ang atin pong hotline number ay 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, pwedeng-pwede kayo doon mag-message mga ka-vibes sa GV99.9 FM, at nandoon din yung ating link para po sa ating online live streaming. So ito na nga mga ka-vibes, baka nakakalimutan nyo ha. Ang ating tanong of the day, iniintay ni DJ Honey ngayong araw, ngayong oras na ito. Ito na nga mga ka-vibes, dahil wait lang, basahin muna natin ang pagbati po mula kay John Lawrence Pepilio muli. Pa-shoutout po ako sa asawa kong mabait, Angela. Wow, taray! Sinabihan niyang mabait ang kaniyang asawa. Uy, sana ha, pag ako nagkaasawa din. Pag ako nagkaasawa, sana ma-shoutout din ako. Or sana ma-shoutout ko siya. Ganon! Sana lahat po ng mga nagmamahalan ay talaga namang forever na po ang inyong pagmamahalan. No? Yung tipong walang katapusan na, oo. Yung wala nang ano, wala nang aali-aligid. Pero ha, paalala sa ating mga ka-vibes, kapag pamilyadong tao na po, kahit hindi pa pamilyadong tao, kung iyan po ay may boyfriend, my girlfriend, eh paalala lamang po, no? Na lubay-lubayan ho natin sila. At kung naman ikaw ay single at alam mo na may umaali-aligid sa iyo na pamilyadong tao o may jowa na, paalala po ni DJ Honey, wag na nating i-entertain. Wag na po nating pansinin. Kahit sabihin natin, no, na tayo po ay attracted sa kanya, hindi po yun sapat na dahilan para po pansinin natin ang isang taong taken na, okay? Pero sinashoutout muna natin si Lola Chingay ng Marikina from Lanzi. Salamat. Uy, Lanzi, maraming maraming salamat ha. Nagbigay siya ng maraming maraming gift. Mukhang makakapag-samgyup tayo mamaya. Samgyup talaga. Pero maraming maramat, ano daw? Maraming maraming salamat, Lanzi. At binabati ko rin ng isang magandang morning si Kuya Sep from Lipa City. Hello Kuya Sep, happy listening po. At mga ka-vibes, sa again ng ating pong tanong of the day, mga ka-vibes. Sapat na ba na mahal mo ang isang tao para pakasalan mo siya? Ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. Facebook page po natin, GV99.9FM. At ang ating naman pong link para po sa ating online live streaming, matatagpuan pa rin mga ka-vibes sa ating pong Facebook page. So, huwag niyo na pong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang ating Facebook page. Ay, naku, ang sarap ma-in-love talaga naman. Hindi alam niyo ba kahapon, ano, meron akong babalita sa inyo. Kasi baka nakikinig siya, wag na lang. Hindi, kung sino man siya, shout out sa'yo. At sa family mo. Parang ano, yung meet the family na yung nangyari kagabi. Pero again, mga ka-vibes, binabati ko muna kayo ng isang magandang morning. And happy, happy, happy Friday po sa inyong lahat. Lahat po ng mga nasa Batrasco, no, binabati po natin ng isang magandang morning and happy, happy Friday. Sana po yung mga lahat ng pasahero nyo ay may sapat po na pambayad. Oo. Bawal lang 1, 2, 3 sa Batrasco kasi nga po may ano, may konduktor. At syempre, bawal talaga ang 1, 2, 3, no? Pero may mga mababiit po na jeepney drivers na naiintindihan po nila yung mga pasahero. Pero alam nyo, no? Nakaka-touch po na sa kabila po ng mataas na presyo ng petrolyo, sa kabila po ng mataas sa presyo ng bilihin, maliit na lamang po ang kinikita ng ating mga jeepney drivers, ay kayang-kaya pa rin nilang makatulong sa ibang tao. Sana po, no, yung kabutihan ay kayang-kaya po natin maipasa, no? Sana yung kabutihan ay totoong domino effect. Kaya paalala ni DJ Honey ha, kung may stranger o may ibang tao po na nagbigay po ng kabutihan sa inyo, hindi naman po kayang maipasa sa mismong tao na yon, sana po kahit dun sa ibang tao na lang. Para kahit papaano, no, puro kabutihan na lang ang meron po tayo sa paligid. Ayun siya mga ka-vibes! Siya din ang napapahaba na naman ang ating usapan dito. Pero huwag kayo magalala, magbabalik po muli maya-maya po si DJ Honey. Pero again, naka-live ako sa TikTok. Bahala na kayo maghanap. Muli po magbabalik maya-maya lamang po sa ating programang Honey Beat Tugtugan at Kwentuhan si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9 Your Good Vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Bakit right pad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Ay paring tayo, paring tayo.
10: Ano ka naman?
9: Payag ka, ikaimi ka pang rihan mag-teleport.
10: Aba yun naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
9: Pero, 50 years bago ka makarating.
10: Haa, ayaw ka na.
2: Ano? Joke pala yun?
11: Pasang request naman po.
12: Hello po. Pwede pong mag-request?
11: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
13: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
14: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
13: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
14: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
13: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.
15: The best request!
13: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
14: Request ka na!
0: GV99.9.

0: 11:37 ng oras sa buong Pilipinas. Shout out pa rin po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Dito po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-pinaka-pinaka-pinaka ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. So ito na nga mga ka-vibes, no? Nakalive ako sa aking TikTok. Bahala na kayong hanapin. Bahala na kayong hanapin kung nasaan si DJ Honey. Pero binabati muna natin lahat ng ating mga nakakasama dito, no? Si Ate Charity, hello! DJ Honey, shout out dito po mula sa Jensen. Hello, Ate Charity! At nagpapabati rin po si Lanzi, si Mama Mo Blue!
1: What?
0: Si Mama Mo Blue nagpapabati rin ngayong araw na ito. Pati na rin po si... Sino nga ba ito? Wait lang, babasahin pa natin. Si Master Troy. Hello, Master Troy. Happy Friday sa'yo. Pati na rin si John Lee. Wait lang! Pati si Skip. Anong pangalan nito? Anong pangalan nitong Skip na to? Ay, malabog. Ano to? Duwag to. Naka-ano? Naka... Ano nga to? Anonymous siya. Oo. Duwag yung mga ganito. Pero syempre mga ka-vibes, alam niyo po ngayong araw ng Biyernes. Masarap lang mag-chill. Diba? Kaya hayaan nyo ko na ngayong araw na ito, ibatiin ko lamang kayo ng batiin. Oo. Kaya kung gusto mo rin magpabati on air, ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message at huwag nyo na rin kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page. Shit. At syempre naman ang ating online live streaming. Kahit po kung saan kayong sulok ng Pilipinas, ng mundo, ng Earth, ng Mars, pwedeng-pwede ka pa rin makapakinig basta ikaw po ay may cellphone, may gadget, may internet connection. Pwedeng-pwede kang makinig. I-search nyo lamang or magtungo lamang po kayo sa ating Facebook page na GV99.9 FM. At nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. At syempre, sabi dito ni Lanzi, pa-shoutout po ulit sa Lola Chinggay ko. Love na love ko siya. Oh, hello, hello kay Lola Chinggay at kay Lanzi. Opo. At syempre, lahat ng mga lolo at lola na mga nakikinig po sa mga oras na ito. Pati si Hans, nagpapa-shoutout na rin siya. Pero bigyang daan ko muna ng pagbati ang ating mga lolo at lola, no? Nako, ngayon pa lang nagpapasalamat po ako sa inyong pagmamahal. No, kunwari ay apo nyo na po ako. Opo, lahat ng mga lolo at lola na nakikinig ngayon, apo nyo na po simula ngayon si DJ Honey. Alam nyo, mapagmahal ako sa mga lolo at lola. Kaya sina-shoutout ko ngayon ang aking lola. Hello, mama. Si mama. Oo, at alam niya na yun kung sino siya. Mahal na mahal kita, mama. At yung lolo ko na rin, nasa langit. Siguro may online live streaming naman sa langit. Ano? Pang, I love you so much. At sa lahat ng mga lolo at lola, maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong mga apo. Alam nyo, sabi po nila, yung mga magulang pwedeng paghigpitan yung mga anak nila. At ang mga kakampi, ang mga tagapagtanggol, mga lolo at lola. Si Mama Mo Blue, sabi niya po, shoutout po sa crush ko, Siley Vasquez. Siley Vasquez, sino-shoutout ka na nagkaka-crush sa'yo. Sana all talaga namang sino-shoutout on air. Kaya again mga ka-vibes, kung may nais kang batiin on air, gusto mong iparating ang iyong pagmamahal sa iyong minamahal, nililigawan, o crush, mag-text na po sa ating hotline number po na 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook page na GV99.9 FM. Mababasa po yan agad-agad ni DJ Honey ha. Kaya sa ating mga ka-vibes, huwag na kayong magdalawang isip. na magpadala ng inyong mga mensahe at pagbati. At saka mga ka-vibes pala, bago nyo po kalimutan, oo, wag nyong kalimutan pala na ang tanong ni DJ Honey ngayong araw, pag-uusapan po natin maya-maya lamang. Sapat na ba na mahal mo lang ang isang tao para pakasalan mo? Oh, di ba? Yan ang tanong ni DJ Honey. Sapat na ba na mahal mo siya? Oo, pero syempre mga ka-vibes, muli po magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey sa ating programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey. Ding, ding,
4: ding. Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.

break. It's like 10,000 spoons.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman?
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Sabukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Vibes, 2 minuto po makalipas ang alas 12 ng hapon. Welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre inyo pa rin pong nakakasama at napapakinggan ang pinakasweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Makakasama niyo po hanggang alauna ng hapon ngayong araw. Pero basahin muna natin ang pagbati po kay Jove Libera. Hello DJ Honey, listening po while working from home. Pag-greet po kami dito sa house na may kanya-kanyang ginagawa. And also happy 11 months to our baby Ethan. Thank you DJ, hello po. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Happy 11 months kay baby Ethan. At sa ating mga ka-vibes, no, again, kung gusto nyo rin pong magpabati sa ating himpilan, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708 at ang ating pong Facebook page, GV99.9FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message mga ka-vibes, no, at wag nyo na rin pong kalimutan na i-like at i-follow at i-share. Kasama rin po ang ating online live streaming, magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po yung ating link para sa mismong ating online live streaming na pwedeng-pwede po kayong mag-iwan opo ng inyong mga mensahe at mababasa po yan agad ni DJ Honey. Pero again, batiin muna ulit natin ang mga tindero sa Lipapalengke. Opo, i-mention na rin natin sila Mariela, Simon at si Joyce. Maraming salamat po sa inyong pagbati and happy listening po mga ka-vibes. Pero again, ang ating tanong of the day na atin hong pag-uusapan maya-maya lamang, sapat na ba ang pagmamahal mo or sapat na ba na mahal mo ang isang tao para pakasalan mo siya? Ayan ako, yan ang ating topic mamaya, pag-uusapan natin. Pero syempre magbalik, tugtugan muna tayo sa lahat ng mga fan po dyan ni Nicki. Hindi Nicki Minaj siya. Ito muna nga, Waiting Loki. Muli ito po sa DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 12:10 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV 99.9.
9: Yay! Good vibes!
0: You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
2: Mga ka-vibes, 12:14 na po ng hapon ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-pinaka-pinaka. Ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. So ito na nga mga ka-vibes, no? Kanina nga po ay naglabas po ang Malacanang ng suspension ng klase. Opo, face-to-face classes sa lahat po ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro dahil po sa masamang panahon. Lahat ng pampubliko at pribadong paaralan po sa mga nabanggit na lugar ay pinapayuhang magsagawa po ng alternative learning modes, mga ka-vibes, no? Inatasa naman ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar na magpatupad ng alternative work arrangement. Nakakalorky, mga nasa school na mga bata! Bakit sa kung kailan nasa school? Bakit kailan late na? Oo, ang ating suspension ng klase. Hindi ba yan ano, nakita sa inyong ano, monitor na masama ang panahon ngayong araw? Talaga kayo, sakit sa ulo talaga. Pero syempre mga ka-vibes, no? Again, sa lahat ng mga magulang po na magsusundo sa kanikanlang mga anak, kayo po ay mag-iingat. Dito po sa may bandang parte po ng Lipa ay wala masyadong ulan. Pero ewan ko po sa ilang parte po ng Batangas, pero makulimlim pa rin mga ka-vibes, no? Lahat po na mga pauwi ngayon, susundo sa kanilang mga anak sa eskwelahan, mag-iingat po kayo, ha? Huwag muna magagala, oo. Naloloka ako ha. Dapat ako yung magagala kasi nga kakaunti pa ang tao sa mga mall. Bakit nyo naman sinuspindi ang klase, dinadagdagan? Pero okay mga ka-vibes, no, paalala lamang po muli dahil nga po sa masama pa ring panahon. At ilang linggo na ha, para pangalawang linggo na ho tayong inuulan. For sure po ay talagang malambot ang mga lupa. At lagi naman din pong pinapayuhan ang mga tao, ang taong bayan mga ka-vibes, no, ng pag-asa. Na dahil nga po sa patuloy na pag-ulan ng mga nakakaraang araw hanggang sa ngayon po ay malambot ang lupa. Kaya po posible pa rin po ang mga pagguho ng lupa, ang landslide mga ka-vibes at syempre ang pagbaha. Kaya po mainam na i-check po natin ang ating mga bahay-bahay, ang ating paligid, no mga ka-vibes. Dahil nga po, mas mainam po na tayo po ay naghahanda sa kahit anong sakuna mga ka-vibes. Ay, sana all mga ka-vibes, suspendido na ang trabaho at saka ng ano, ng eskwela. Eh, syempre, magpapaalam na ako. Pero again, mag-iingat po ang lahat ha. Pero dahil nga po 12:17 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas, eto na. Pag-usapan na natin. Opo, kanina kasi habang ako'y nagmamaneho, napaisip ako. No? Ewan ko, bigla na lang pumasok sa isipan ko na yung tanong na sapat ba ang pagmamahal para pakasalan mo ang isang tao, di ba? Sapat na ba yun yung dahilan mo bakit mo siya papakasalan? Eh, kasi mahal ko siya. Wala nang pera-pero. Wala nang pero-pero. Mahal ko siya, papakasalan ko siya. Pero syempre, nag-ano tayo ha, nagtingin tayo dito po kung ano ang kanika nilang mga reaksyon, ang kanika nilang mga kasagutan sa ating tanong of the day. Sabi po dito, hoy, hindi sapat ang love lang. Kailangan ready din kayo sa responsibilities. Kasi mga ka-vibes, ng usapang kasal, medyo mabigat na po talaga yan. No, hindi na yan basta kayo po ay magtatawagan lang ng baby, kumain ka na ga. Baby, kain ka na. Oo. Hindi na yan, simpleng send ka nga ng picture mo ngayon. Diba, kayo po ay may responsibilidad na sa isa't isa. Kayo po ay nangako sa harapan ng Diyos, sa harapan ng batas, sa harapan ng inyong mga magulang at malalapit na kaibigan. Diba? Pero syempre, no, marami kasing pagdadaanan pang isang mag-asawa na hindi lamang sapat ang dahilan na pagmamahal para lang pumasok po tayo sa usapan ng kasal. Diba? Ewan ko kung umaagree kayo o ngayon ay nagdi-disagree. Dahil mga ka-vibes, no, again, sa lahat po ng mga may asawa dyan or nagpaplano po na magpakasal, kamusta po ang inyong relasyon? Kasi 'di ba kapag mag-asawa na po kayo, no, hindi na kayo dapat pabebe sa isa't isa. Lalo na po kung may tampuhan, hindi pagkakaunawaan. Dahil po pahabaan talaga ng pasensya once na kayo po ay nasa mag-asawa na po talaga. Oo, dahil may mga kanya-kanya na tayong talagang responsibilidad. At dapat mga ka-vibes, no, talagang fully committed po tayo sa isa't isa. At willing tayong mag-adjust sa ugali ng bawat isa mga ka-vibes, no. Pero mahirap naman, no, kung mahal mo nga pero hindi ka naman ready po sa commitment. Napakahirap po niyan. Pero alam nyo po mga ka-vibes, no, natutunan ko, hindi sa akin ha, hindi sa aking experience. Sa aking mga magulang na lamang, oo. Sila po ay, kung di ako nagkakamali, ay 27 years nang nagsasama. Pero kung ako'y nagkamali, ay pasensyahan nyo na. Pero ito na nga, no, na-realize ko po na sa buhay mag-asawa, hindi na lamang basta yung pagmamahal po yung nananaig sa inyong isa't isa. Kasi posible po na yung love ay matabunan po, no? Matabunan ng inyong mga problema. Lalong-lalo na po kung financially at emotionally. Lalong-lalo na kung may mga anak po kayo na kailangan pong mag-enroll. Diba? Yung kailangan may babayarang project at pagbili ng mga libro. Diba? Hindi lang po sapat yung pagmamahal. Dapat po timetable din ang ating pinansyal na pinag-uusapan dito. Tsaka sabi rin dito ha, hindi sapat ang pagmamahal para, hindi sapat ang pagmamahal lamang para magpakasal ka sa isang tao. Kailangan din ang parehong paninindigan, magkatugmang layunin sa buhay at kakayahang harapin ang mga pagsubok. Okay, bibigyan ko po kayo ng mga dahilan kung bakit hindi sapat ang pagmamahal po lamang. O, unang-una po ay komunikasyon. Kailangan nyo pong magkaunawaan at malutas ang mga problema ng maayos. Pangalawa, paninindigan. Mga ka-vibe, sabi po dito, ang pagpapakasal ay desisyon na gawin ang tama araw-araw kahit mahirap na. Uy, oo, totoo yun. Oo, hindi ka na lang basta pwede magpabebe dyan. Pangatlo po, financial. Mahalaga ang kakayahang suportahan ang sarili at pamilya para mabawasan ang away. Kasi 'di ba, diyan madalas po nagkakaaway eh pag usapang pera na, usapang pinansyal na. 'Di ba, kapag wala nang pera si nanay o si tatay, naku, talagang mainit na ang ulo ng mga iyan. Sinong nakaka-relate? Kapag walang pera, mainit ang ulo. Wala nang ka-sweet-sweet sa isa't isa. Oo, lagot kayo dyan. At pang-apat, mga ka-vibes, no, dapat po ay meron po kayong magkatulad na layunin. Dapat pareho nyo pong gusto yung inyong mga goals sa inyong mga buhay. Dapat po yung inyong mga desisyon ay nagkakasundo. Tulad po sa usapin ng anak o sa pangarap, mga ka-vibes. At syempre yung pagtitiwala. Kasi kung walang tiwala, masisirag po agad ang relasyon kahit mahal nyo ang isa't isa. Kaya yan ang nagpapatunay po na hindi po sapat ang dahilan na mahal mo lang para po pakasalan ng isang tao. Diba minsan yung pagmamahal, kailangan mo siyang palayain. Minsan yung pagmamahal natin, kailangan mo siyang i-let go para mas mag-grow pa. At nas maging better person pa. Kasi baka mamaya, yung pagmamahal nyo sa isa't isa ay pagiging selfish, mga ka-vibes. Pagiging selfish kasi hindi nyo hinahayaan na mahanap nyo yung tamang tao para sa isa't isa. Diba? Kung hindi man ngayon, oo, kung hindi man kayo ngayon hindi okay, or kung hindi man ngayon nag-aaway kayo, posible, mga ka-vibes, no, sa mga susunod po na taon habang kayo ay nagkakasama, unti-unti pong masira ang inyong relasyon. Diba? Hayaan nyo na sa iba. Oo, hayaan nyo na sa iba yung taong mahal nyo. Oo.
10: What?
2: Kasi minsan, diba, pag pinalaya natin ang isa't isa, baka dyan na po natin mas makilala pa yung taong magmamahal at mamahalin po natin ng totoo. Forever and ever. Diba, hindi lang math ang mahirap sa ating buhay, pati po pagmamahal talaga, no? Hindi lamang puro kilig, hindi lamang po puro anong gusto mo, i-order kita. Diba, marami pong responsibilidad, marami pong challenges, maraming obstacles ang atin pong mahaharap tuwing pagdating po sa usapang pagmamahal at relationship. Kaya mga ka-vibe, sana po lahat po ng mga nagmamahal ngayon. Lahat ng may mga special someone po, no? Sana sila na po ang para sa inyo. At sana po ay kayo na po talaga ang panghabang buhay at hindi nyo na po sana iwan ang isa't isa. At shoutout naman din sa lahat ng mga, ano, sa mga matagal na po na nasa pagmamahalan. Yung talagang masasabi natin na success ang kanilang relationship, hindi lamang sa isa't isa, pati na rin sa kanilang family. Sana all sigurado na sa kanya mga minamahal at mamahalin. Well, ito muna si Belle Mariano para sa awiting Sigurado. Muli ito po si DJ Honey, dito lamang po sa ating program, Honey Beat, tugtugan at kwentuhan, dito lamang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, pare, magandang umaga.
5: Ah, pare, magandang umaga.
4: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
5: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
4: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
6: Ayaw ka na.
7: Ala, joke pala yun.
8: DJ, pasang request naman po.
9: Hello po, pwede pong mag-request?
10: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
11: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
12: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
11: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
12: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
11: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
13: The best request.
11: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
12: Request ka na!
14: GV 99.9.
15: Mga ka-vibes, 12:36 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Wait lang, shoutout muna natin si A330, si Kuya Ruel. Sabi niya, DJ Honey, good PM oras na para mag-lunch. Akala ko Saturday na, pero Friday pa lang pala. Kain po tayo, Jute. Bahala ka na sa music. Thanks, DJ Yay. Hello, Kuya Ruel. Maraming salamat sa iyong pagbati. Ingat ka dyan sa iyong trabaho at i-enjoy mo lahat ng ating magagandang tugtugin. At syempre, nagpapabati na rin po si 8114. Magandang tanghali, DJ Honey by Mar M. Oh, hello po. Hello, Kuya Mar M. Magandang hapon sa yan. Happy, happy Friday. At sa lahat ng ating mga ka-vibes, magandang hapon na po. Sa inyong lahat, magandang Friday. Happy, happy Friday. Sa lahat po ng gustong magpabati, ang atin pong hotline number ay 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Pwede kayo dyan mag-message, mga ka-vibes. Mababasa rin yan ni DJ Honey. At huwag nyo rin kalimutan ang ating online live streaming, GV999.live. Yung link po niya nasa ating Facebook page, GV99.9 FM. At pwedeng-pwede po kayo doon. Makaya ba today, DJ? At pwedeng-pwede po kayo doon mag-iwan po ng inyong mga pagbati. Pero syempre for now, magbalik tugtugan muna tayo, mga ka-vibes. So ito muna ang Bakit Ba Ikaw by Michael Pangilinan, para sa lahat ng mga kinukwestiyon ang kanilang mga sarili kung bakit sila pa ang kanilang minahal. Enjoy, mga ka-vibes. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, dito lamang yan. Sa GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Hey,
3: magkano
2: ang mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: G99.9. Your good vibes.
9: Mga ka-vibes, 12:40 to na. Ito muna ang Dahil Mahal Kita by The Boyfriends. Pero, sinashoutout muna natin si Samino Elmarine. Hello po, magandang hapon. Enjoy the music, mga ka-vibes. Siyempre, dito lang sa GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ay, pisan.
2: Ah, pisan bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class. Yeah.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
0: Hala? Joke pala yun.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po. Pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
6: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
7: Request ka na!
9: GV 99.9, your good vibes.
7: Tama ang narinig nyo, mga ka-vibes. Request ka na dito sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. Welcome back sa atin, mga ka-vibes. Happy Friday indeed. Kayo ay muling nakikinig dito sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman yung kanta nyo ay ibibida ko. Nagbabago pa ba yan, mga ka-vibes? Wag naman sana, no? Again, mga ka-vibes, ang hindi lalong magbabago ay yung aming hotline na iyong gagamitin para padalhan nga naman ng inyong mga song request, pati na rin mga GV shoutouts, mga pangalan na nais nyong ipagsigawan ko dito sa radyo. Bigyan na natin yan sa inyo, mga ka-vibes. Ang aming hotline ay 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708, para marinig nyo na, mga ka-vibes, ang inyong kanta dito sa radyo. Or kaya naman magpadala kayo sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. Parang itong si 0702. Shoutout sa iyo, 0702. Mga ka-vibes, by the way, itong message na nabasa ko dito sa ating hotline, hindi ko pala siya nabasa kahapon, Thursday, kasi nabisi si DJ Rico kakausap sa mga nasa TikTok live nating viewers. Paano ba naman dagsa naman talaga yung mga song request nila sa TikTok live? Kaya hindi ko na nakita yung aming hotline. Kaya pasensya na po sa mga nagbe-message sa hotline. I will make sure to be more diligent in viewing our hotline more often, especially when managing such many things. Pero again, shoutout sa iyo, 0702, sa iyong song request. Sabi, DJ Rico, pa-request po ng Multo by Cup of Joe. Thank you po. I don't know if you're still listening right now, 0702. I don't know if I can even make it up to you. Pero still, I am going to put my hopes up. Like, what are the chances that you are still listening dito sa GV? But again, I still gotta try, you know. Shoutout sa iyo, 0702, sa iyong song request, mga kapag. So, hindi magkahiyaan pa, ang aming hotline ay 0926-079-8708. Without further delay, ito ay song request na hindi ko na-play kahapon. Pasensya na. 0702, Multo by Cup of Joe. Ito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!
1: It is now 1:40 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: GB 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Pre,
3: magkano
2: ang mahal naman.
3: 120 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Nakaradyo ka pa ba?
9: Ipapagami!
8: DJ Yam lang sa kalam!
9: DJ Yam lang sa kalam!
10: DJ Yam lang sa kalam!
11: DJ Yam lang sa kalam!
12: Makijam with DJ Yam!
8: Kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yama, Makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GB 97.9. Your good vibes.

0: nothing.
1: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GV
6: 99.9.
5: Your good vibes.
7: And again, once again, we're back. The man behind the mic, DJ Rico, here on the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Oh, diba? Sinakto ko talaga mga ka-vibes. Sa beat drop ng background music. And speaking of music, mugs. Magsibato na kayo mga ka-vibes ng inyong mga song request dito sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman yung kanta nyo mga ka-vibes ay patuloy kong ibibida. Kaya naman magunahan na kayo sa aming hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. Kayo mag-akyat ng inyong ligaw, ha? Ng ligaw? Hindi, syempre mga ka-vibes, ng inyong song request or better yet, mga GV shoutouts, mga birthday celebrants or wala lang, mga special milestones or kaya, again, wala lang. May mga gusto lang kayong batiin na malayo sa inyo, tropa nyo, gusto yung pagtripa na, ha? Paano ko ba yung binanggit ni DJ Rico sa radyo? Pwedeng-pwede nyo gawin yan dito sa aming hotline na 0926-079-8708. Huwag na magkahiyaan pa mga ka-vibes. Huwag na magkahiyaan pa. Pero yun nga mga ka-vibes, solid ang next music natin. One of DJ Rico's favorite songs, This Love by Maroon 5. Hintayin kayo ni DJ Rico. Kwentuhan tayo mamaya. And a bit of an announcement. Mag-start na ako shortly sa aking TikTok live kung saan pwedeng only kwentuhan, only kulitan, and only requestan tayo ng mga kanta. O diba, makailan kayong kanta? 2, 3, 6, 7, 6, 7? Doon sa aming TikTok live stream. Again, ang pangalan lang namin sa TikTok ay GV99.9 FM. Yun lang yun mga ka-vibes. Tapos, pag live, i-click nyo, tapos panoodin nyo ako doon nang makita nyo na ang pagmumukha ng the man behind the mic. But for now, without further delay, ibalik muna natin sa tugtugan mga ka-vibes. Shoutout nga pala kay Sir Jomar Gutierrez. I wanna hear from you, buddy. Let me know if you're still listening here on GV99.9. You are good vibes.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
4: Ay, paring dayo, paring dayo.
5: Ah,
4: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
5: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
4: Pero, utang with interest.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka-vibes?
8: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
7: Barkada Vibes. Barkada Vibes. This is Barkada Vibes.
9: Barkada Vibes.
7: Barkada Vibes.
1: Barkada Vibes.
8: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
10: GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibe.
1: It's 2:50 p.m.
2: That time check was brought to you by
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
4: Bakit right med ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: GV 99.9, your good vibes.

nakakapag pahinga. I don't know about you, mga ka-vibes, pero come on, it's Friday, lighten up. But again, welcome back sa ating programang The Best Request, kung saan nga yung kanta nyo ay ibibit ako, kaya naman wag nyo yung siya. Katulad itong si Sir Jomar Gutierrez, si 5889 na nagpatunahan ng song request. Pero bago ko sabihin ang kanyang song request, sabihin ko muna sa inyo, mga ka-vibes, kung paano kayo makakapag-song request gamit itong hotline namin na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GB99.9 FM Messenger. Pero without further delay, basahin natin ang message ni Sir Jomar Gutierrez na 5889. Good afternoon, DJ Rico. Pasuyo, paplay ng Angel Baby by Troye Sivan. Maraming salamat. Maraming salamat din, Sir Jomar Gutierrez. Agad namang nakaload yung iyong song request. And shoutout din nga pala sa ating TikTok Live viewers. Ang dami natin na sabi, play Careless Whisper. Pati daw yung kay Janine Bertie na What If I Miss You For The Rest Of My Life. And etc. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay TH Hunter dito sa TikTok Live. Pagbibigyan ko din kayo, paplay din ng Too Much Love Will Kill You. Sige, ano brother? After we play, kasi ano eh, parang medyo nagkakaroon na ng pila dito. Napipilahan ng mga ka-vibes ang song request. Kaya if I were you, habang

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

0: G99.9, your good vibes.
1: G99.9,
0: your good vibes. G99.9.

0998-8708. Mag-ingat kayo sa biyahe, mga kabayo, sa pauwi, sa mga nakikinig ngayon sa kay DJ Rico dito sa GV. Ingat kayo pauwi. Walang halong political ano to. Hindi ako nakakampanya. Like, I genuinely am concerned sa inyong well-being and safety, mga kabayo. Like, always check your turn signals. Gumamit ng turn signals, rather. Check your side mirrors. Gumamit ng turn signals kapag liliko. Fasten your seatbelts and always keep your eyes on the road. Sa mga motorista naman dyan, napaalis pa lang na nakikinig sa radyo. Bring your helmet and of course, the side mirrors. Ikapit na natin yan. Wear the proper attire and gear when going on the road. Yun lang naman din, mga kabis, ang iniisip ko. But yeah, since it's the final

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Ay, paring dayo, paring dayo.
1: Ah.
0: Pahayag ka, unlimited ang pera mo.
1: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
0: Pero, utang with interest.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: 39.
1: 30! 30!
2: GB 99.9!
1: 39!
3: GB 99.9.

Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga Vibes, happy Friday evening po to each and every one of us. Yes, dumating na po ang ating inaabang araw ng linggong ito, ka-vibes. Siyempre, Friday night na naman. Most of us is wala ng pasok. Yes! So, we do have time para sa ating mga sarili. We do have time para magliwaliw this weekend. So let's start your weekends. I mean, right now na agad, mga ka-vibes. Oo, dahil mga ka-vibes, I'll be giving you a chance na mapakinggan ang inyong mga pinakaboboritong kanta. Kanta mo yung sentimental value sa inyo. Dito po sa ating programa, mag-send lang kayo ng inyong mga song requests, mga pabate, o kung ano man ang gusto nyong sabihin kay DJ Bobby. Sa ating pong hotline number, it's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, kaya mag

J Icon at nadiretso na po kayo at matatawagan nyo ng inyong mga pinaka-paboritong DJs. Grabe, no? Sobrang galing. Uy naman. Anyways, mga ka-vibes, yun na nga po ha. Ngayon pong Friday evening, simulan na po natin ang masayang tugtugan. Para naman, syempre, oo, this weekends and all of your rest days ay masaya ang inyong magiging feeling. At dahil dyan, let's start our playlist our winning Pink Pony Club by Chapel Roan. Muli, this is DJ Robbie. Only here, GV 99.9. Your good vibes.

vibes. GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. Oh my.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
3: Once again, mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:18 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Friday evening to each and every one of us. Oo, dahil Friday na nga mga ka-vibes, bukas wala na naman tayo mga pasok. Yes! Mararamdaman na natin kung gano'ng nga ba kasarap ang mabuhay. Oo naman. Kasi makakatulog na tayo ng matiwasay, ng payapa, na walang iniisip na trabaho, na eskwelahan. Ayan. Kaya naman mga kababis, this upcoming weekend, siguraduhin po natin na hindi lamang tayo nagpapahinga physically. Bagkos, kahit mentally din mga kababis, importante yon. Dahil kung ikaw naman ay physically hindi nga nagtatrabaho, pero ang utak mo naman ay nasa mga unread emails, nasa mga unfinished tasks, ay wala din. Hindi ka rin, or hindi mo rin mararamdaman yung pagpapahinga na deserve mo. Kaya naman mga kabayos, samahan niyo na po si DJ Robbie dito muna. At tayo ay magkwentuhan, magkulitan at magtugtugan. Hanggang mamaya nga 9 o'clock in the evening ngayong Friday night. Iba talaga ang 6 to 9 kapag si DJ Robbie ang inyong kasama.
4: Oh yeah.
3: Oh, you know. Anyways mga ka-vibes, meron tayong mga message sender dito sa atin pong hotline number ng mga nagpapa song request. Kaya naman halina at basahin natin sila. Ayan, Sonic Vibes, this is 6776. Request Waiting for Tonight, I Wanna Dance with Love for the birthday of Jennifer Lopez this week. Wow! Happy birthday, Maring Jennifer Lopez. Kumari ko lang pala. Pero unfortunately, 6776, wala akong makita dito sa system namin itong mga request song mo na I Wanna Dance with Love and Waiting for Tonight. Pero I do have some of Jennifer Lopez songs dito sa aming system na for sure magugustuhan mo. Kaya naman, don't you worry, pagpatuloy mo lang iyong pakikinig. Oh, inutusan. At ito naman mga ka-vibes, ayun naman dito sa ating ka-vibes, si 7326. DJ Robbie, good evening. Pa-request po ng This Love by Maroon 5. Dedicated sa mahal kong asawa, Gil De Villa, I love you so much.
5: Aww. Uy, uy, sana uy.
3: Talaga namang love is in the air tayo for tonight, mga ka-vibes. Maraming salamat, 7326. And shoutout po kay Miss Gil De Villa. Mahal na mahal ka daw ng asawa mo.
5: Uy, uy, sana uy.
3: Sana lahat ng ka-vibes natin ay minamahal na sa puntong ito. Kung wala naman ka-vibes, baka deserve mo. Hindi. Uy, hindi ha. Nalabas pa nga tuloy. Oo. Okay, deserve mo mga ka-bash. Mga ka-bash. Nabash nga tuloy. Deserve mo mga ka-vibes na mahalin, di ba? If you are a loving person, kung mabait kang tao at wala kang tinatapakan, deserve po natin lahat na mahalin no matter who we are. Pero kung wala pa namang jowa at jowang-jowa na kayo, maghintay lang kayo mga ka-vibes, darating din yan. Huwag na tayong maghanap, huwag na tayong magmadali pagdating sa pag-ibig. Kasi pag nagmamadali tayo, doon tayo natatapilok. At kapag natapilok tayo, doon lamang tayo nasasaktan. Oh, so para iwas sakit mga ka-vibes, mag-focus muna sa inyong mga sarili. At pag okay na, kapag sabi ni Lord, ay parang ready na to ha. Oh, tsaka na ibibigay ni Lord ang love life mo, ang iyong man of your dreams, ang iyong woman of your dreams. Anyways, mga kababs, kung kayo naman ay may sariling mga pabate or song request, please let me know. Mag-message lamang kayo sa aring hotline number. It's 0926-079-8708 or sa aring pong official Facebook page kayo mag-message. It's GV99.9 FM. Anyways, mga vibes, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat. At ang aning sunod na awitin ay song request ni 7326 dedicated for his wife, Miss Gil De Villa. This is This Love by Maroon 5. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sa riwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang ang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP, pioneer sa generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas. Based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Bossing, bossing!
8: Oh,
7: paeg ka, uulan ng bigas.
8: Abay, oo, para din ako bibili.
7: Pero, nakasa ako.
8: Ayaw ko na.
9: Hala, joke pala yun.
10: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
7: Ha? Bakit?
10: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes!
7: Ay, siya? Sino ganyan?
10: Si DJ Ronnie!
11: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
7: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
10: Ay, siya na nga! Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo! Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie! Dito lang! Sa GV99.9, your good vibes!
12: Hey, Clumboy.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinang-paboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:41 in the evening. Magandang gabi po, mga ka-vibes. And happy Friday evening to all. Yes, ano naman tayo, rest days, time sa sarili, time sa mga mahal natin sa buhay. Kaya naman, sulitin po natin ang ating magiging weekends, mga ka-vibes. Pero kung wala pa ka pong plano, ano daw? Kung wala ka pang plano this upcoming weekends, eh di samahan mo si DJ Robbie. Hindi, wala pa rin kasi akong plano this upcoming weekends, mga ka-vibes. And I always told myself na be productive naman sa buhay. Oh, I'm on my early 20s pa lang, mga ka-vibes. Pero hindi po talaga ako lumalabas ng bahay. Parang ayokong makasalamuha ng ibang tao. Ayokong makakita ng ibang tao. Doon lang ako sa kwarto. Diba? So I always told myself na kailangan ko mag-venture out. Kailangan ko mag-try ng mga new things habang kaya ko pa. Habang bata pa tayo. So, invite niyo ako. Okay naman. Anyways, mga ka-vibes, ito na nga po. Meron tayong message sender dito. Sino nga to? Okay, hold on. Hindi ko mabasa. Ito, ayon sa ating ka-vibes, si Samino Almarin. Sabi niya, DJ pa request ng DJ ng aking radyo. Well, upon checking here, Samino Almarin, sa ating Facebook page siya ng chat. Hindi ko makita. Hindi ko maalas sa system namin. So, pasensya ka na. Oo, hindi perfecto si DJ Robbie. Hindi lahat kaya ng powers niya. Pero kung may iba ka pang song request, please let me know. At I'll try my best na i-play na ang iyong susunod na song request. Okay, it's time now, ladies and gentlemen, upang i-reveal ang ating pag-uusapan for tonight. Yes, mga ka-vibes, ang atin pong pag-uusapan for tonight ay medyo mainit.
2: Oh, yeah.
1: Dahil na Friday night ngayon, di ba? Sabi ko sa inyo, kapag Friday, dapat medyo mainit ang topic natin, ka-vibes.
2: Oh, yeah.
1: Kaya naman natin, question of the night is, nagmamatter ba ang body count pagdating sa isang relasyon?
2: Oh, yeah.
1: Diba? Sa palagay nyo ba kung ang bilang ng number, ang bilang na number pa, ang bilang ng kasiping ng isang tao ay nagmamatter kung siya ay inyong ide-date or pinaplanong maging kapareha. Yan po ang ating question of the night, mga ka-vibes. Kaya naman kung meron kayong kasagutan, song request, o mga pabate, ay mag-message lamang po kaya sa ating hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, it's GV99.9FM. At mamaya po sa aking pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan at babasahin ko po ang inyong mga kasagutan, song request at mga pabati. But anyways, let's go back and playing some music para sa inyo, mga ka-vibes, ang ating sunod na kanta. This is Since Day One by Skasakli. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: importante naman talaga nang humingi tayo na punong-puno ng kaligayahan ng puso natin. Do whatever makes you happy as long as it is respectful to the others. Dahil nga sabi nila, YOLO, you only live once. Kaya naman seize every moment, mga vibes. At dapat punong-puno tayo ng good vibes. Alright, alright. Dahil nga po Friday night kayaan, mga vibes, magiging mainit ang atin pong usapan.
1: Oh, yeah.
0: Dahil ang ating question of the night is, nagmamatter ba ang body count sa isang tao? Aww. Yan po ang aning katanungan, mga vibes, para sa inyong mga kasagutan. You can message me at 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page, kaya mag-message. It's GV99.9 FM. And yes, mga ka-vibes, meron na tayo ang mga ilang ka-vibes natin na nag-send ng kanilang mga mensahe, ha. Very good kayo doon. Very good children. Mula dito, sorry ka-vibes, si 4821. Parang everyday siya nagsasend ng message, oh. Everyday ka rin siguro nakikinig ng radyo. Alam mo? 4821, good evening sa'yo and happy Friday. Sabi niya dito, para sa akin, DJ Robbie, hindi. Mas importante kung paano kanya tratuhin ngayon. And pa-shoutout po sa Cruz family listening here once again sa Lipa City, Batangas. Shoutout po sa Cruz family. Give 4821. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Pero alam nyo, itong sinabi ni 4821, Billing. Ano yan? Meralco, Billing. Bilang mga Filipino, mga ka-vibes, aminin na natin o hindi, isa sa mga pinakaayo kong katangian nating mga Pilipino ay ang pagiging judgmental. Mata-mata sa langit ang tamaan may bukol. Diba? Ayoko talaga ng mga trait, or ayoko sa mga taong judgmental. Na they don't know the person fully, tapos ginajudge na sila doon lamang based on sa mga bagay na alam nila na kakaunti lamang, na hindi naman siguro magmamatter kung nakilala nila ng lubusan yung tao na yun. Kaya I hate judgmental people. I hate you. So sinabi ni 4821 na mas importante kung paano kanya tratuhin niya yun. I totally agree with that. Pero ito nga, mga ka-vibes, no. Alam nyo, dito sa Pilipinas, kahit hindi ka law graduate, pwede ka mang judge. Lahat judger eh. Diba, kahit ikaw ay educational graduate, kahit ikaw ay nagdi-DJ, kahit DJ Robbie, judgmental ka rin. Oo. Pero alamin natin, mga ka-vibes, yung tao na yon, kung gusto mo siyang i-judge, edi better yet, kilalanin mo yung taong yon, makipagkaibigan ka, pero huwag mo siyang plastikin. Kilalanin mo ang kanyang istorya ng buhay, alamin mo yung istorya ng buhay niya, ka-vibes, para meron kang sapat na ebidensya na ilalatag bago mo siya i-judge. Diba? Hindi puro judge ka ng judge. Hindi ka naman bubblegum. Bubblegum. Anyway, sa naman dito sa ating ka-vibes, sa si 2574, sabi niya dito, DJ Robbie, birthday ko bukas. Shoutout sa GV family from Bulacan, Roji Salam. 2574, happy birthday sa'yo! Grabe to, all the way from Bulacan, Sister Rojin Salam. Happy birthday po. Sana mabigyan nyo kami ng spaghetti. Napakasarap talaga ng spaghetti kapag birthday to. At saka mas masarap talaga, mga ka-vibes, ang pagkain kapag bigay. Oo. Kaya naman, Sir Roger Salem, happy birthday. Oh, yeah. Mga ka-vibes, yan mga pinag-uusapan for tonight. Nagmamatter ba ang body count sa isang tao? Para sa inyong mga kasagutan, song request. O kaya naman inyong mga pabati, ay maaari po kayo mag-message sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Possessions by Ariana Grande. Tuloy-tuloy pa rin ang ating Good Vibes tugtugan. Only here at the most influential Good Vibes radio station. GV99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
7: Bakit RidePad ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePad ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
12: Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
17: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
16: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
17: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
16: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
17: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
18: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
19: Bossing!
20: Oh!
19: Paeg ka, uulan ang bigas.
20: Abay, oo! Para din ako bibili.
19: Pero, nakasako.
20: Ha-ha! Ayaw ko na!
21: Hala! Joke pala yun!
22: Wow! Sabado na!
21: Wow! Gusto ko to!
22: Ay, siya! Ganado na naman ako.
19: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
22: Magandang morning sa ating piling kabanding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
19: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
22: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
19: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
22: Sabado,
19: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
22: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
19: Ganado ka dito.
23: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
24: And welcome back, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time on the clock, it's 7:36 in the evening. Kaya naman na good vibes evening po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig. And happy Friday evening to all. Diba? Wala na naman tayong pasok buhay. Buhay? Bukas, so mabuhay tayong lahat. Pero mga kapabes, kung wala pa ba kayong plano this upcoming weekends, well, I suggest na maglinis na lang kayo ng inyong mga bahay dahil wala tayong pera. Kung wala kang plano this upcoming weekends, ibig sabihin yan, wala kang pera. Pero mga kababs, ako yung araw po pala ay Payday Friday. Wow! For sure, marami kayong gala this upcoming weekends. Isama nyo naman ako at ilibre nyo na din. Kaya naman mga ka-vibes ha, for your mga invites, for your invites, for your song requests, o kaya naman gusto nyong sagutin ang ating question of the night na nagmamatter ba ang body count sa isang tao? Maaari nyo pong isend lahat ng yan sa ano pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708 or sa ano pong official Facebook page. It's GB99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes. Okay, basahin na natin ang inyong mga mensahe. Okay. Sabi ni Tari 1734, sabi niya, DJ Robby, nagmamatter po talaga sa akin at importante po sa akin ang body count. May preference ako, pero hindi naman ibig sabihin noon ay masamang tao na agad siya. Maraming salamat 1734 sa iyong message. Well, oo nga naman mga ka-vibes. True legit, through the fire, through the rain, Ariana Grande. Exactly, to be exact. Diba? Alam nyo mga ka-vibes, ang pagkakaroon po ng mataas na body count that doesn't define na sila ay masamang tao na agad. Na masama ang kanilang ugali. Alam nyo ba, according to science, wow! Ulit. Sabi ng science or siyensya, what your body is before and after sex is still the same. So, wala naman talagang pinagbago kung marami ka bang body count o hindi. It's just the society ang na-declare sa atin ang virginity. It's just the society ang na-declare sa atin ang pagiging kalat-karat. VGRO. Diba? Yung mga ganun mga ka-vibes. Pero alam nyo, I truly respect people na nasa sex work industry. Palakpakan naman natin sila. Diba? Kasi hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya eh. So, respect. High respect sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa sex work industry. Diba? Using their body para kumita ng pera. As long as ginagawa nyo yan ng may consent ng bawat isa, di ba? Kung kayo naman ay may ano na, may tamang pag-iisip na, kayo ay mga nasa tamang edad na at wala pa kayong hindi na kayo minors, well, go for it. Oo. Decision nyo yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Respect na lang kami, ka-vibes. Oo. Hindi ko kayo ina-encourage na gawin yun, pero kung nakikita nyo yun as an opportunity to earn money, I respect the hustle, ka-vibes. Sana naman si DJ Robby mabigyan ng opportunity. Hindi ko talaga kaya yon, so wag na lang. Akin naman dito sa Alika 5 sa si 9018. Good evening, DJ Robby. Good evening din sa'yo, 9018. Boy. Sabi niya, hindi body count ang tinitingnan ko kung hindi yung honest as siya sa akin. Aww. Alam niyo, pagdating sa ano, ganito nga naman mga ka-vibes, no? Sa pag-ibig, sa larangan ng pag-ibig, sa palagay niyo ba nagmamatter yun? Kasi for me, hindi din siya nagmamatter eh. Kung marami namang body count yung magiging partner ko, nasa sa kanya na yun. Basta healthy siya, wala siyang sakit, wala siyang STDs and HIVs, di ba? Bahala sila sa buhay nila. Oo, as long as loyal and faithful siya or magiging loyal and faithful siya sa akin, I'm totally okay with that. Pero anyways mga kapabes, speaking of walang sakit ha, sana kung ipapractice natin yung pagiging mapusok natin, di ba? Di ba? Kung pinaplano nyo po ngayong Friday night na makipag... Wala akong maisip na other term na makipag sundutan. Pwede pong sabihin yun. Okay na sabi ko, nahayaan nyo na yan. Kung may plano po kayo makipagsundutan. Diyos ko po. May plano po kayong gawin. Ngayon pong Friday night o kaya naman Saturday or Sundays. Dahil walang pasok at malamig ang panahon, for sure may mangyayari dyan. Eh, di gawin nyo po yan ng may protection. Iba pa rin mga ka-vibes, no? Kapag after nyo gawin yon, para may experience siya. Pero after nyo pong gawin yun, di ba, may peace of mind kayo na hindi kayo makakabuntis, hindi kayo magkakasakit, kaya naman do it with protection. Ka-vibes, always with protection. So yun ang mga kapatid sa ating pinag-uusapan for tonight, ang ano pong question of the night na nagmamatter ba body count sa isang tao? For your answers, once again, inuulit ko pong ating hotline number, it's 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account. Kayo mag-message, it's GV99.9FM. Alright. Anyways, mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan at babasahin ko po lahat ng inyong mga messages sa inyong kasagutan. And I'll be granting all of your song requests and ang inyong mga pa-GV shoutouts. So ano pa ang hinihintay nyo? Don't wait. Anyways, mga ka-vibes, sa lahat ng gusto, sa lahat ng gumugusto, this is Gusto by Zach Tabutlo. Fully. Ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Inaantok na ako. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Good vibes evening to all, mga ka-vibes. And how was your week so far? Oo. Dahil nga, tapos na po ang ating weekday, tapos na ang ating pagdurusa. Panahon na para tayo ay magsaya. Diba kasi this upcoming weekend, mga ka-vibes, kung wala pa kayong gagawin, I would like to highly suggest, mga ka-vibes, na unahin nyo po ang inyong mga self. Wala na siya. Sa inyong mga self, mga ka-vibes. So one way to do it, mga ka-vibes, ay ang paglilinis po ng inyong mga personal space. Okay, mga ka-vibes, sobrang therapeutic kaya kapag malinis ang inyong mga kwarto, ang inyong mga bahay. Kaya naman kung kayo ay puro trabaho ang ginawa this weekdays, this time, maglinis ka naman. Eh, parang dinadaga na, iniipis na ang iyong kwarto at inyong mga bahay. So, maglinis po tayo, ka-vibes. At napaka-therapeutic kaya ang paglilinis. Alam niyo, mga ka-vibes, hindi rin talaga si DJ Robbie mapakali kapag maldumi ang aking kwarto. That's one thing, mga ka-vibes, hindi po talaga ako mapakali. I don't know, maybe it's the Virgo in me na kailangan neat, kailangan organized lahat. Pero, baka yun na nga, Virgo lang yun sa akin, no? Anyways, mga ka-vibes, magbalik-usapan muna tayo, mga ka-vibes. Dahil ang question of the night is, nagmamatter ba ang body count sa isang tao?
2: Oh, yeah.
1: Yes. Nagmamatter ba kung ilan na kanyang nakasiping, ang kanyang nakasex, bago niya siya kilalanin bilang inyong magiging kapareha? For your answers, once again, our hotline number is 0926-079-8708 or mag-message kayo sa aking official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Okay? Alright. Anyway, speaking of your messages, mga ka-vibes, basahin natin ang ilan sa inyong mga mensahe. Sabi ni 5312, sabi, DJ Robbie, hindi ko na lang aalamin. Hindi ako magtatarong ng number. Baka lalo lang siya ang ma-stress. Okay, parang ang weird nga naman, no? First date nyo pa lang or nagde-date kayo nung karelasyon nyo or your nililigawan or yung inyong ka-situationship o kung ano man gusto nyo itawag dyan. Tapos itatarong nyo na agad kung ilan na yung body count nila. Diba? Parang mali. Mali yun ka, vibes. Mali. Huwag niyong gagawin. Parang it's very...

0: Diba? Yung nasundot at nagpasundot ka riyan. Ay, hindi naman yung nagmamatter. Iisa pa lang din naman. Walang pagbabago nangyari sa katawan mo. Pero alam niya mga kapayabs ha, meron tayong mga science procedure. Science procedure ba yun? Mga aesthetic procedure na ngayon doon sa ating mga private parts. For men, meron tayong penile enlargement ha.
1: What?
0: Opo, mga ka-vibes. I don't know din kung paano nag-work yun. Pero may mga penile enlargement sa mga aesthetic clinic. Nakikita ko siya. May mga vloggers na nag-vlog dyan. Kung interested kayo malaman kung paano, mag-search na lang kayo. Okay, tapos meron ding ano, vaginal rejuvenation sa mga babae naman. Diba? So, para naman daw, kung medyo gamit na talaga, ang inyong mga pag-aari. Eh di, sumailalim na lang tayo sa kay Doc. Kay Doc. Kumonsulta na lang tayo sa siyensya, mga ka-vibes. O, di ba? So, yun na nga, mga ka-vibes. Marami tayong ways para maibalik natin ang sarap ng sunduta. Anyways, mga ka-vibes, sa ating hotline number para sa inyong mga kasagutan at ang inyong mga song requests na... Ito po ay 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Okay. Kaya naman mga kabayos, kung gusto nyo marinig yung mga pinakapaboritong kanta, ay huwag na kayong mag-atubili pa at mag-song request na kayo. And speaking of your favorite songs, this is one of my favorite songs of all time. This is Kill Bill by SZA. Only here at GV 99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bossing, bossing!
2: Oo! Oh.
1: Paeg ka, uulan ng bigas?
2: Abay oo! Para din ako bibili!
1: Pero, nakasako!
2: Ha! Ayoko na!
3: Hala! Joke pala yun!
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
5: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
6: Paano kung may ka pero ikaw pa yung galit?
7: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwas ka
8: mag-lais?
9: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
10: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
11: Eh, di makijam with DJ Lia!
12: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
11: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
13: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
11: Sa programa, ang tanong...
14: Ala eh, paano?
11: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
12: Only at your number one good vibe station, GB 97.9. Your good vibe.
13: Paano nga yun?

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
1: GV99.9 your good vibes. GV99.9 your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: Maligayang bagbabalik mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong Dambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, happy Friday po muli mga ka-vibes. It's a payday Friday ha. Kaya naman, tayo po ay matuto mag-budget ng atin pong mga sinasahod. O, pinaghirapan natin yan mga ka-vibes. Deserve natin mag-spend sa sarili natin. Pero hindi naman lubos-lubos. Tinamuhin na wala na pong mapupunta sa ating mga bills, sa atin pong mga responsibilities, at sa atin pong mga responsibilidad sa buhay. Tinagalog niya lang. Mga ka-vibes, ito na po ang ating last push sa ating pong programang Mercado Vibes. Kaya naman, panahon na po para tayo ay magpaalam. Maraming salamat po mga ka-vibes sa tumutok rin na pang alas 1 hanggang ngayong mag-aalas 9 ng gabi. Tomorrow. Wala ko sa tomorrow ha. Sa Lunes po muli mga ka-vibes ay makakasama niyo pa rin ako. Same time, 6 p.m. to 9 p.m. At sabay-sabay tayo mag 69. Dito po sa inyong pinakababaritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Anyways, mga ka-vibes, dahil dyan ang akin pong bye-bye song, sabay-sabay po tayong mag-relax sa awiting What If I Miss You for the Rest of My Life by Janine Bernin. Muli, ako po si DJ Robbie. Papaalam na nagsasabing good night and enjoy the rest of your weekend. Only here at GV99.9.
3: How could I forget your pretty face?
2: Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako ba si DJ Robbie?
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: DJ ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 5430
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: DJ Robby!
4: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Nagpapagamit.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anos.
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: mga ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
6: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: sugar.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

0: anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: This is

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes. Hello,

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Working sa woman.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulo ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
5: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang

Yun, ako, bakit naman, patawad at paalam daw. Grabe naman ang lungkot, ha? Kumusta po kayo ngayong Sabado ng umaga, alas 6 ang

0: Alas 9 po ang inyong huntahan dito sa GV99.9. Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y, kasama si Miss
1: Jessa.
0: Good morning, Miss Jessa. How are you?
1: Good morning po.
0: Oh, ayan. Mukhang energized ka ngayon ah.
1: Ayan, kakainom lang po ng gatas eh.
0: Ha? Kakainom lang na? Ng
1: gatas.
0: Ng gatas. Ano ba meron sa gatas?
1: Masarap.
0: masarap ang gatas.
1: Yes.
0: Oh, okay. So,
1: healthy daw.
0: Healthy?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Okay ka talaga, boy. Okay. So, kumusta? How was your week?
1: Ayun, okay naman po. Hopefully, hindi kami binaha. Hindi inabot.
0: Anong
1: muntik
0: hopefully?
1: Lang.
0: Anong hopefully? Ibig sabihin, hindi pa nangyayari.
1: Kasi may another bagyo pa.
0: Another bagyo pa dadating. Oo. Ay, pero no, kumusta po yung mga binaha? Ano ha? Balita ko, itong ating lungsod ng Lipa eh, ano? Ay ang ating lungsod ng Lipa ay binaha, ano? Diyan sa may highway, sa may Banay-Banay, sa may dagatan, ha? Inusloban. Naku, mukhang kinakailangan pong ano. Wala bang flood control racket diyan sa dito sa atin sa Lipa? Sa Batangas City may isang tulay na nasira, mga ganun, no? And ngayon po siyempre nagkakaroon sila ng assessment kung ano ang mga kabuuan ng mga nasira dito ho sa atin sa lalawigan ng Batangas. Kumusta kayo diyan sa Quezon? Magkwento naman kayo diyan sa inyong kinaroroonan diyan sa Quezon, sa Laguna, sa Rizal, 'di ba? Sa Cavite. Oh, doon daw kila pula, binaha daw doon kila pula. Oo, ha. Sa Imus. Ayan. So, sama po kayo nando doon. Ito po ang ating back-to-back huntahan. At of course, meron po kaming text line, Miss Jessa.
1: Sir, 926-079-8708. Once again, Sir, 926-079-8708. And FB Live, GV99.9 FM.
0: Yun. Ikaw pala yung maganda pagka magla-last day na, nalakas na ang boses. Ano? Ha?
1: Siguro.
0: Dahil of course, sa Monday papasok na po si Miss Jessa, makikita niya ang kanyang boyfriend. kaya masayang-masaya ho ito. Energy, energized na energized po si Miss Jessa dahil tagasanggang iyong darling.
1: Tigabahay.
0: Tagabahay, ah. Oh, ano ba itsura niya? Kwento mo naman sa amin itsura niya.
1: Paano ito kwento? Hindi ko ma... Ha? Hindi malaman kung...
0: Oh, yung ideal na lang.
1: Idea? Kailangan ba talaga mukha or... Like, maturity ba sa relationship? Ganon.
0: Maturity?
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, mas matanda. Ibig sabihin, mas matanda sa'yo.
1: Pwede din. Pero sabi nga nila, yung maturity daw is hindi lang naman sa... Pag matanda ka, mature ka na. Meron din mas bata na mature din naman. Sa insider isip kung paano sila mag-think.
0: At the same time, meron ding bata, meron ding matanda na nag-iisip bata.
1: Yeah.
0: Diba? Oh. Anyway, ano ang mga, yan po, ilan lang sa, pag ganito kasing Sabado, diba? Tapos medyo hindi mo maintindihan kung makulimlim o ano ba ang nangyayari kung... uulan ba? Whatever. Ano ba ang weather forecast today, Miss Jessa?
1: Weather forecast?
0: Ang weather forecast natin ay calls for cloudy skies and possible rains and...
1: Naambun-ambun na kanina eh.
0: Kaya nga, drizzle.
1: Drizzle.
0: Drizzle and possibly slight rain. Hindi na yung gaya ng dati sabagat medyo nag-slow down na po ang nag-die down na yung ating mga low pressure air, yung habagat pahina ng pahina. But of course, we are expecting, sabi nga ni Miss Jessa, another one, may mga binabantayan po ng mga weather systems sa loob ng Pilipinas habang maingay si Papa P at saka yung kusinong kapulong niya. Oho. Nakikipag-agawan yata sa atin. Sige. Ang atin hong mga headlines, Miss Jessa, for today.
1: Yun nga po, Batangas PDRRMO patuloy ang 24/7 monitoring and response sa epekto ng habagat ng bagyong Maymay.
0: Okay, so mamaya, kikwento ni Miss Jessa kung ano ang mga nakalap so far ng
1: PDRRMO.
0: PDRRMO, Provincial Disaster Risk Management office. Yan. At si Ma'am Fe ang ating P-Dream O. Oo. Yes, ano pa ang iyong headlines, Miss Jessa?
1: Yan nga. 28 anyos na lalaki na sawi sa umano'y electrocution habang naglalakad sa baha sa Lipa City.
0: Ulit mo.
1: Electrocution.
0: Dahil sa?
1: Electrocution. Kuryente po.
0: Kuryente po?
1: Na kuryente.
0: Ano yung kuryente po? Hindi ba kuryente feed ang sabi ni Direk Kiko? Descarte feed.
1: Yeah.
0: Ikaw naman, electrocution.
1: Yeah.
0: Ano yun sa Tagalog?
1: Na kuryente.
0: Okay. So, may isang na kuryente mamaya. Pagkwentohan natin. Ano pa ang iyong mga balita?
1: Yan, 2,000 buwan ng allowance para sa mga kwalipikadong person with disability sinusulong ni Senator Bam Aquino.
0: Bam Aquino. Oh, yan eh, matagal lang pangarap ng persons with disabilities yung tawag dyan, disability pension, no? Pero ako, mas gusto ko yung panukala ni Senator Amy Marcos. Sa kanya, palakihin yung mga health services kasi yan ang trabaho ng national. Hindi trabaho ng national na mamigay ng ayuda, na ayuda ng ayuda ng ayuda. Hindi ganun. Ang trabaho ng national government ay palawakin ang mga serbisyo, lalo na yung mga hindi kayang sustinihan ng local government. Pero of course, welcome development itong kay Bam Aquino, kay Senator Bam Aquino, na dagdag na allowance sa persons qualified. Yun, maganda. Maganda inistreso yung qualified persons with disabilities. Kasi kuminsan, marami yung mga humihingi ng ayuda, hindi naman qualified. Ano? And incidentally po, gusto nating batiin si Dr. Angelica Marquez Reyes ng Rosario, Batangas. Oh, sino pa ba ang ating mga magiging panauhin mamaya sa Ako ay Ikaw Rin ay si Mr. Harold Lipa. At incidentally, siya'y tagalipa rin. Oo. Siya ay siyang pangulo ng Federation of Persons with Disabilities dito sa lungsod ng Lipa. Ayan. Susunod natin, mataas na kahoy, kasi sabi ni Direk Kiko, bakit ba inuuna mo yung Lipa eh, nandito ka sa mataas na kahoy? Ayan, ha? So, abangan po ninyo ang ating mga itatampok sa Ako ay Ikaw Rin portion ng ating back-to-back hundahan. Okay? Meron ka pang headline, Miss Jessa?
1: Yes. Ang 91 pamilya sa Barangay Santa Clara nakatanggap ng bigas sa Trash to Bigas program.
0: Trash to Bigas ba? Maganda yan, ha? Oh, ano kaya yung Trash to Bigas na yan? Next.
1: Next po is patuloy na suporta sa mga magsasaka, mangisda at local entrepreneurs.
0: Local ano?
1: Local entrepreneurs. Yung sa Capitolio po.
0: Local?
1: Yung market.
0: Local muna ano?
1: Local entrepreneurs.
0: Entrepreneurs. Yeah. Sabi mo nga.
1: Entrepreneurs.
0: Alam mo? Entrepreneurs.
1: Entrepreneurs.
0: Yan. Diba? Konting arte.
1: Yeah.
0: Alright. Oras na natin, Miss Jessa.
1: 6:27 ng umaga.
0: 6:27 na po ng umaga. Ito po ang inyong back-to-back kuntahan. Kung meron po kayong mga nais iba shoutout at saka iba pang mga gustong mensahe, again, maraming salamat po sa inyo sa inyong pagtutok muli sa ating weekend date, ang inyong back-to-back huntahan. Kayo po ay nasa GV99.9, your good vibes!
2: GV99.9 Delivery! Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, Mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, More caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
12: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
13: Ay, pisan-pisan.
14: Ah, pisan, bakit?
13: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
14: Urma, pisan. Forma habol ko yung crush ko.
13: Pero, di ko nahihinto.
15: Ayaw ko na.
16: Hala? Joke pala yun.
17: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
18: Ha? Bakit?
17: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes.
18: Ay, siya. Sino ganyan?
17: Si DJ Ronnie.
19: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
18: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
17: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
18: Tuwing Sabado at Linggo,
17: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!
0: Yes, tuloy-tuloy po tayo mga friends and lovers. Alas 6:30 na po ang oras natin dito sa GV99.9. It was DJ Ronnie. That's R-O-N-N-E-Y. Nako, natalo ang Ginebra. Buti nga sa inyo. Natalo ang Ginebra ni Ivan. Ginebra ka ba, Ivan? Anong team mo sa PBA? Magnolia. Ay, ano ganun nangyari sa Magnolia? Nanalo din ang Magnolia yata no isang araw eh. No? Pero talagang ganun ha. Si Jimmy Alipag, Jimmy Alapag na silat na rin ha. Natalo na rin ang kanyang Blackwater, oh ha. Ay ganyan po eh sa medyo simple yung larong basketball eh, kaya medyo doon tayo ha. Doon tayo nagko-concentrate ano. But talo kagabi ang Magnolia. Ay Magnolia ang Meralco, tinalo ng talo ang Ginebra, tinalo ng Meralco. Yan, mga company wars yan eh, di ba? Eh, hindi pa ako nakakasubaybay uli kasi ako po ay nawala ng subscription sa One Pilipinas Live. I-re-renew ko pa sa Lunes ang aking subscription sa mga ganyang apps. Ano? One Pilipinas Live, alam po nyo, ang ganda nung app na yon kasi para ka nandun sa mismong Miss Jessa, para ka nandun mismo sa court. Ang problema mo nga lang talagang hindi ka maumaalis sa bahay mo, pero yung kung ano yung naririnig mo pag nandun ka sa court, ayun. Yun din na, pagka may subscription ka nung One Pilipinas Live. Oh, ang dami ng app ngayon na tayo mga taga-probinsya medyo mahirap din pumunta sa Maynila, di ba? Matraffic, di ba? Mahal, mataas ang krudo, halimbawa, di ba? So hayaan na natin yung mga taga-Maynilang manood ng live at saka yung mga rich and famous, ayan. Eh tayong mga pwede na doon tayo sa mga apps tulad ng One Pilipinas Live, mga iba pang mga apps na meron diyan. No, alam nyo, meron naman sa YouTube nag-a-announce ng basketball, ganyan. Iba-ibang style din sila, kakatuwa din, no? Mag-search kayo sa YouTube minsan, may mga makikita ka doon, papapisa ka Iba ng mga nagko-commentator na tapos nagpapa-ending sa YouTube. nagpapa-ending sila, tapos may kanya-kanyang comments, ganyan, ano? Masaya din. Talaga mga Pinoy, kanya-kanyang diskarte. Ano ako nasa Australia, hindi kami makasubscribe masyado sa One Pilipinas Live kasi very strict yung kanilang protocol doon, no? Eh, pinagtsatsagaan namin yung mga na mamonitor namin mga ganong mga online casting na ginagawa nung mga trying to be sportscasters. Pero maayos, ha? Meron dong isa maayos, mahusay siyang mag-analyze ng mga laro, maganda rin siyang yung iba naman kasi masyadong bulgar sa bastos. Pero ito hong sugagaan namin din na isang araw sa YouTube, maganda, magaling sila, no? Oo. Again, good morning kay Dr. Angelica Marquez Reyes, kay Jomar, at saka sa kanilang unico iho na si Polo, di ba? Si Polo. And nasa baba si DJ Moises, nasa baba, watching the sun. Here comes the sun na daw kasi. Oras na natin, Miss Jess, ha?
1: 6:36 ng umaga.
0: Okay, at narito po ang unang kwento ni Miss Jess for this morning. Unang balita, trash.
1: Tubigas.
0: Go yun ahead.
1: May 91 pamilya ang nakatanggap ng bigas kapalit ng kanilang mga naipong recyclable materials sa isinagsagawang trash to bigas program sa Barangay Santa Clara. Bahagi nga nito ay patuloy na isensatiba ng pamahalang lungsod sa pangungunan ni Office of the City Environment and Natural Resources Office upang mapalakas ang kamalayan ng mga residente sa tamang paghihiwalay at pag-recycle ng mga basura. Yun nga po, sa layunin nga ng programang ito na mabawasan ang basurang napupunta sa tambakan at mahikayat ang mga bawat pamilya na maging bahagi ng mga hakbang tungo sa mga mas maayos na pangangalaga sa kapaligiran.
0: Okay.
1: So yun nga po, ito po is yun nga, bagyuhan ngayon, maraming basura sa daan. Mm. Yun nga, kung nakakolekta niyo pong basura is pag binigay niyo po doon, is mabibigyan po kayo ng bigas.
0: Tama yun. At saka alam mo ka, ang pinaka-source ng baha. Ang pinaka-source ng baha ay basura. Ayan, alam mo ba, ang nahakot ng, hindi ko alam dito sa Batangas, ha, but sa Metro Manila, dahil na well-publicized eh. Ito po yung sinasabi ko mga kapatid, mga ka-vibes, kung bakit nyo dapat suportahan ang community radio tulad ng GV99.9. Tulad mo dyan sa Maynila, sa Metro Manila, sa NCR, alam po natin na sa loob lang na isang linggo, Miss Jessa, umabot sa 800 truck ang nahakot na basura. Hindi pa tapos yun. Yun kasi bumaha sa Metro Manila, diba? Tsaka dito sa atin, sa Batangas, bumaha dun, no? Kaya nung hinakot po ng MMDA, ng Metro Manila Development Authority, tsaka ng mga local government units nila, umabot sa ganong karami ang basura ang nahakot. Ano ho? Eh dito sa atin sa Lipakaya, halimbawa, dahil dito umabot din daw hanggang dibdib ang baha. Umabot din sa may banay-banay ang grabing baha. Dito sa may Ludlod, masyado rin bumaha. Di ba? Sa may Balintawak, bumaha din. Sa dagatan, sa Marawi, bumaha din. Di ba? Wala naman hong problema yung baha. Sabing ganun. Yan na may pagnaulan laang. Ano, sabi nga nung iba. Pero napakalaki yung perwisyo ng... napakalaki yung perwisyo pagka hindi natin tamang na-manage ang ating mga basura. Kaya isang magandang ehemplo, hakbangin itong ginawa po ng Batangas City Government na trash to bigas. Ha? Hindi lamang tinuturuan natin ang ating mga kababayan na mag-recycle. Alam mo ba yung tinuturo sa waste management, Miss Jessa, na reduce, reuse?
1: Recycle,
0: di ba?
1: Yes.
0: At yun ay tinuturo sa?
1: Elementary.
0: Sa elementary. Elementary ka tinuruan ng ganon?
1: Opo. Wala na po yan sa college.
0: Oo naman. Pero hindi pa rin ginagawa ng mga college student.
1: Ay.
0: Ano, di ba?
1: Sama-sama po basura sa amin dun eh. Kasi may sariling trash can yung mga ano namin, tindahan dun sa school. Hindi siya separated. Pero sa mismong rooms naman, I mean, hindi siya sa mismong rooms. Dun lang sa may baba ng building. Meron naman ganun.
0: Hindi rin nagsiseparate.
1: Nagsiseparate naman po.
0: Nagsiseparate naman, oo. Kasi ang The National Engineering, pagka kayo nag-graduate doon, ano nang certificate nyo? BSU o National Engineering University na?
1: Ay, wala po akong idea doon. Pero sa amin po, pagka ano, ang alam ko lang talaga, pag graduate ka, magtatanim ka raw ng puno.
0: Oo,
1: ay,
0: nang
1: tatanim. Alam ko saan.
0: Ilang puno kada graduate?
1: Isa lang po ata.
0: Oh, ay, sino magdidilig? Bahala na si Batman.
1: Ewan lang po kasi kung may sarili silang taniman. Wala po akong idea.
0: Alam mo dapat, ang ginagawang ganyan ng kampanya ng BSU, maganda yan eh, very good. Tsaka dapat hindi BSU lang, dapat pati yung Lasal. Lasal, yung UB na yan, Lyceum. Oh. Lahat naman dapat po. Pero ginagawa nyo yan dapat pag first year college ang bata. Bakit? Kasi para alagaan ng bata habang nandyan sa universidad ninyo, aalagaan ng bata yung puno kung lumalago baga o hindi. Eh, pag-graduate na, wala nang pakialam ho yan. Kaya tumubo siya o hindi, bahala sa buhay mo. Pero kung first year college pa lang, ginagawa niyong project sa mga bata. Oh, first year college. Ito, mga darating na first year college students, di ba? Pagtanimin niyo ng puno, at kailangan merong picture na ipapakita sa guro kung anong progreso na ng puno. Lumago ba, lumalago, nabulok, or natanggal na, ganon, di ba? Para at least may sustainability yung project natin, 'di ba? Para mapakinabangan naman talaga ng ating mga ng kalikasan yung ginagawa naman ng mga mag-aaral, 'di ba? Oo. Okay ba yung idea, Miss Jessa, palagay mo?
1: Yes po, kasi po in that way, hindi naman kasi nung elementary po kami, tanda ko may mga ganyan kaming project. Pero ngayong college, wala na masyadong environment na subject. Syempre college na. So since yung gagraduate tapos yun na lang maambag namin, so it's a good thing din po.
0: Oh, kasi nga ang kaisipan syempre itinuro na sa inyo ng bata. So ngayon malalaki na kayo, dapat alam niyo na yon, 'di ba? And the best way to test that is for the school, the universities to require students to plant a tree. Kahit isa lang, tigi-tigi isa lang puno ang bawat mag-aaral, 'di ba? At yun ipapicturean ninyo at kailangan kasama yan sa semestral report ng mga estudyante, di ba? Kung nasa man yung puno, nando sa bahay, nando kung saan, eh kailangan naman yun, para at least malagay lang natin sa subconsciousness ng mga bata, sa subconscious, tama, ng mga bata, na mahalaga ang puno at ang puno ay buhay. Ang puno ay buhay, di ba? So, yon yung trash to bigas. Ilan ang pamilyang?
1: 91 po.
0: 91. So, yes. Siyam na po isang pamilya yung nakinabang dyan sa trash to bigas. At ang alam ko, parang yan ay regular na programa na ginagawa ng City Enro. City Environment and Natural Resources ng Batangas City. Magandang i-replicate, ha? Lalo na dyan sa Tanawan, ang daming basura. Ha? Oh, kasi nga dyan ang bagsakan ng mga gulay. Hindi ko naman maintindihan. Bakit yung mga taga Mindoro, sa halip na idiretso ng Lipa, itinutuloy ng Tanawan at doon pa yung mga taga Lipa nabili sa Tanawan ang tinitindang gulay. Ganon, di ba? So, yun, medyo siguro maganda ang presyo sa Tanawan kaya mas preferred ng taga Mindoro na magdala ng kalakal dito sa Tanawan kaysa dito sa lungsod ng Lipa. No? So, sana magtuloy-tuloy ang ganyang proyekto. Magkaroon ng replication, no? I-replicate o padamihin, gayahin. Wala naman ng masama pagka maganda, ginagaya. Tama po yun, no? At yung masama, eh, pinapabayaan na natin, di ba? So, magkano daw? Meron bang sinabi magkano ang ilang... Paano makakakuha ng isang kilong bigas? Ilang toniladang basura dapat?
1: Eh, kasi nakalagay lang po dito is mga collection nila, nalikom nila 70 kilo, na tas 800 kilong plastic, kilong bubog. Then, nakolekta nila is 1,293 piraso din ng gin bilog. Yun, tapos parang naging...
0: 1,000, ano?
1: Gin bilog at 4 batas. Yan, parang kabuan po ng bigas na nabigay nila is 40 sa ako.
0: Ano yung bilog?
1: Gin bilog.
0: Gin bilog?
1: Yung mga bote.
0: Mga 4?
1: Oo po. Oh. Dami.
0: Paborito ni Papa Pia ni yung gin bilog. Ay nako, grabe si Papa. Sunog baga din to paminsan-minsan eh. Oh. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 6:44 ng umaga.
0: 6:44 ng umaga. Kaya yun po, magandang motivation ngayon. Siguro marami na pong nag-aayos sa inyo ngayon. Nagwawalis-walis sa mga bahayan kasi...
1: May shout out.
0: Oh, hello. Shout out. Oh.
1: Yun na ba ito? Unit times 3 o Unix 3?
0: Oh.
1: And good morning, DJ Ronnie. Happy Saturday to all po. And si Sir June Valencia, watching from Bawan, Batangas.
0: Hello po. Good morning.
1: And si Ma'am Evelyn Sabalabueno. Good morning po.
0: Good morning po sa inyo at magandang umaga din sa lahat ng persons with disabilities sa lalawigan ng Batangas. Ganun din ang ating mga senior citizens. Good morning sa inyo. At mamaya po, 7:30, abangan ninyo si Harold Lipa. Ang tampok na panauhin natin dito sa Ako, Ikaw Rin, dito sa GV99.9, Your Good Vibes. And of course, may mga niluluto pa ho tayo ibang bahagi ng ating back-to-back kuntahan. At we are excited because marami pong posibilidad na pwedeng magawa dito sa pinagkaloob na oras sa atin ni Mr. Henry DJ David at saka ni Direk Kiko Barraco. Ayan. Wino-welcome pala natin ang ating bagong kasama dito, si Ivan. Si Ivan Tot. Hindi, si Ivan lang. Ito si Bihira, ito si Papa Pio. Taga saan ka, Ivan? Mataas na kahoy ka rin. Oo, grabe. May kapatid ka pa? Anong course ng kapatid mo? Business Management. Ayun. Okay, so si Ivan po ang part-time technician na kaya kami ginugulo dito ni Papa P. Tinitrain daw niya si Ivan kasi daw si Papa P magtatana na. Huwag niyo isisigaw, ha? Huwag niyong ikakalat na si Papa P magtatana na. Ha? O doon sa mga taga-Bulacan, baka nakikinig yung magulang ni Papa P. Ibinulong ho sa akin kanina, magtatana na daw ho siya. Kaya ho, nagtitrain na po siya ng kanyang kapalit. Ito nga po si Sir Ivan. Ha? Siya po ang papalit. At si Miss Jessa naman, siya naman ay magbababay muna temporarily tuwing Sabado. But pipilitin daw niya na tuwing ano araw ka na?
1: Linggo.
0: Ha?
1: Linggo.
0: Linggo? Ano yeah. Linggo?
1: Sunday.
0: Okay. And yun po. At ang isa pa nating balita bago tayo mag-break.
1: Yun nga po, patuloy na suporta sa mga magsasaka, mga isda at local entrepreneurs.
0: Mm.
1: Sa kabila ng mawalang panahon ngayong araw, muling binigyan ng pagkakataon ng Office of the Provincial Agriculturist ang ilang mga Batanggenyong magsasaka, mga isda at local entrepreneurs para may tampok ang kanilang mga lokal na produkto at makatulong sa pagdagdag ng kanilang kita. Sa pamagitan ng VSR Community Food Market Activity, natutulungan din ang mga mamimiling Batanggenyo sa pamagitan ng direktang presyo o farm gate price kung saan mabibili ng mas mura ang ilang mga fresh produce tulad ng isda, karne, prutas at gulay. Yan nga po ay nangyari sa Provincial Dream Zone sa Capitolio.
0: Noong March?
1: Agosto, noong ika-13 Agosto.
0: August 13. Thursday the 13th. Yeah. Diba? Akala nila ang araw lang, Friday. Hindi. Sa Capitolio po, noong Thursday the 13th, nagkaroon po ng community market, VSR Community Market. At si DJ Ronnie po bumili ng maliputo. Ha? Ipapaluto natin mamaya kay Mami Len yung maliputo. Ano, kumakain ka ng maliputo, Miss Je?
1: Yan na po.
0: Ha?
1: Ano pong maliputo?
0: Yung maliputo, yung isdang malaman.
1: Bonus.
0: Yun ay masarap. Kaya lang, nagalit lang si Mami Len kasi mahirap daw linisin. Hindi raw siya marunong maglinis. Pero okay naman. Nakangiti na ulit pagkatapos. So, yun po ang mga nabibili. Tapos yung isa dyan, yung binibilang ko, yung Luis Bake Shop. Masarap ang mga tinapay doon, Miss Jessa. Oo. Medyo mahal-mahal nga lang, pero masarap siya. Masarap. Sabi ng mga Koreano, masarap. Oh, meron kaming Koreanong kaibigan dati. Wala siyang alam na salitang Pilipino kundi makakita o kaya masarap. Yan ang mga alam niyang salita. Dahil nakakatuwa yun. Tuwan-tuwa nakakatuwa ibang mga Koreano. Mababait sila, masarap kausap. Sila ay nakapangasawa ng mga Pilipina. Ayan, na dinala na nila sa Korea ngayon. Ha? At kaya nag-i-enjoy. Ayun, so congratulations po sa ating Provincial Agriculture Office at sa Provincial Vet na nagtutulong para maging matagumpay lagi itong community market sa Kapitolyo. At ito po ay sa pinag-aaralan din yata na maging bahagi ng Capitol on Wheels na parang meron ding isang truck baga, Miss Jessa, na pag nabiyahe ang Capitol on Wheels, abay makakabili din ng mga kababayan natin ng mga murang bigas, mga ganon, di ba? JM? Si JM po yung si John Mark Pangilinan, ang isa sa mga punong abala pagka meron ganitong community market. At kabisadong-kabisado na ni John Mark, kaya kuminsan parang duda ako dito, parang negosyante na to eh, ha? Dahil kabisado niya yung mga suppliers, ha? Yung mga suppliers, ginugulat mo naman ako eh. Yung mga suppliers ng ating native products dito sa lalawigan ng Batangas. So again, congratulations at ipagpatuloy po ninyo ang ganitong mga innovations para po naman magkaroon ng pagkakataon ng ating mga lokal na merkado na bumulusok at makilala ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Batangas. At yan po mga pangunahing kwento ni Miss Jessa ngayong umaga. Babalik po kami. Ito po ang back-to-back kuntahan kasama si Miss
1: Jessa.
0: Dito lamang sa inyong GB99.9, your good vibes.
10: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
20: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
10: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
21: Ay, namumuno na ako.
10: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V, 30.
22: 30 anos na? Uy, bingo!
21: Aba, akalain mo, tume 30 na?
23: In fairness, hindi halata.
24: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
25: This is DJ Frank.
26: This is DJ Kiko Marako.
27: Ako po si DJ Robbie.
24: 30 taon ng masayang kwentuhan.
28: Always reminding you that every gising is a blessing.
24: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
21: 30 anyos na tayo.
27: Mga vibes, 30
28: anyos. GV99.9.
29: This is GV99.9.
24: GV99.9. Trentahin na!

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9, your good vibes. Magandang morning po sa inyong lahat. At ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
2: Jessa.
1: Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Lalo ngayon po wala ng bagyo. Ay kailangan tayo po ilisto sa mga bagay-bagay, okay? Alright, and once again, magandang umaga po sa ating mga kaibigan sa Philippine Chamber of Life for Livelihood Enterprise of the Visually Impaired PCLIVI. Makakasama po namin sila sa Zamboanga. Sayang, Miss J, wala ka.
2: Bakit sana... to may pasok?
1: Ha?
2: May pasok?
1: Hindi. Pupunta tayo sa Zamboanga.
2: Kailan to?
1: Ay, wala. May pasok ka na. Paano ang gagawin?
2: Kailan po yan?
1: September 3 to 5. Oh, so wala ako ng Sabado at Linggo ng first week of September. Ina-announce ko na po kay Papa P at saka kay Derek Kiko. Ala po ako ng first week of September, nasa Zamboanga po si DJ Ronnie. At tayo po ay magsisimula ng nationwide consultation para po sa ating mga masseurs, sa ating mga blind masseurs. So ay pupuntahan natin sila all over the Philippines. Tapos ang Zamboanga, Miss Jess, may awang Panginoon, ay Iloilong sunod. Tapos Naga. Tapos Baguio. Tapos dito sa Batangas. At saka yung finally magkukulminate siya sa National Capital Region, NCR. Yan. So hopefully ay kalooban din ng Panginoon na matupad po itong ating nationwide consultation dito po sa ating itinatayong PCLIVI, Philippine Chamber for Livelihood Enterprise of the Visually Impaired. Yan. So maganda umaga po sa ating mga board of directors, kay June Cordell, Tess Mendoza, Ariel Chan, kay Mon Munoz, kay Lauro Porcil, kay sino pa ba yung mga naiwan natin, ha? Kamiting lang natin kahapon, nalimutan na natin, di ba? Oo. So, mga kamiting ho natin sila kahapon. But morning po sa inyong lahat, ha? Magandang umaga po. At sana ay magdire-diretso ito pong ating hangarin na maabot po yung ating mga blind masseurs and masseurs. Alam mo, Miss Jessa, kasi ano eh, yung ating mga Filipinos with visual impairment, ano yan, lalo ni mga nasa probinsya, nakanganga sa bahay. Kumbaga, alam lang, makinig ng radyo, kumain. Siyempre, tumulong sa gawain bahay. At mag-alaga ng kapatid o anak na o mga pamangkin, ganyan. In other words, libreng katulong. Pero, simula nung matuto, yung maraming may kapansanan sa paningin na kinuha sa mga tahanan, kinuha sa probinsya, ginagawang libreng katulong ng mga kasambahay. Abay, ngayon ay kumikita ng pinakamababa 1,000 isang araw, ha? At ngayon ay sa kanila na humihingi yung mga pamangkin at kapatid nilang ang sabi sa kanila nung araw ay wala kang silbi. Oh, di ba? So ang ganda ng transformation po. Yan ang sinasabing transformation, di ba? And kaya siguro ang dapat gawin po, huwag tayong maghuhusga sa kapwa, di ba? Lahat bigyan natin ng pagkakataon. Tulad nga po nitong mga masayistang bulag na naturo ang magmasahe, ngayon po ay nasa mga malls, airports, di ba? Na makikita ninyo, hindi namamalimos. Kung hindi, nagtatrabaho ng tama, nagbabayad ng buwis. Ah, ay nako, alam nyo ganyan sa mall, ay libo-libo ang bayad dyan, napakamahal. Napakamahal ng renta sa mall. Kaya pag ang mall na pinupuntahan ninyo, hindi air condition, hindi maganda ang restroom, magreklamo kayo, aba? Sobrang mahal ng binabayad dyan ng mga tenants. Dapat masulit naman ng mga tenants yung servisyong binabayaran nila para naman yung mga customers nila mawiwili na bumalik-balik sa mga malls, di ba? At syempre, isa sa napagbibigyan ng pagkakataon dyan, yung mga bulag na masahista. Masahistang may kapansanan sa paningin, oo. Siguradong hindi kayo sisilipan yan. Kaya lang po yung ibang mga bulag na masahista, ibang ginagawa. Eh, sampalin ninyo. Huwag kayong mangingiming sampalin ninyo yung bulag na mahilig manyansing. Marami po yan. Huwag kayong papayag na abusuhin kayo ng mga tinamaan ng magaling na yan. Ha? Wala silang karapatan doon. Okay? Ang ating mga next items, Miss Jessa.
2: Yan nga po. Mga panukhalang. Pagkukulang sa servisyo.
1: ulit.
2: Mga pagkukulang sa servisyo ng tubig, inamin ng Hiraya, Prime Water Batangas City at nangako ng mga pagbabago. Inamin ng pamunuan ng Prime Water Batangas City ang kanilang mga naging pagkukulang sa operasyon na sinabing nagdulot ng patuloy na problema sa water supply. Mm-hmm. Ito ay lumabas sa isang public hearing na isinagawa noong Agosto 12. Na pinangunahan ng Committee on Consumer Welfare and Utilities na sangguni ang pangunsod. Ayon kay Prime Water Area Head Christina Lipa, inaako nila ang mga naging lapses ng kanilang pamunuan kabilang umano sa mga dahilan ng kakulangan sa pondo at iba pang operational problems. Dahil dito, ilang barangay officials ang nagsalita tungkol sa kanilang actual experiences. Kabilang sa mga reklamo ang madalas na pagkawala ng tubig, especially tuwing weekends at madaling araw. Problema rin ang mabagal na response sa consumer complaints, hindi maayos na restoration ng mga kalsada pagkatapos ng repair works, at kakulangan sa information, dissemination tungkol sa mga pagbabago o abiso sa water services.
1: Yun! Alam nyo, at this point, gusto ko lang batiin ang pamunuan ng lungsod ng Lipa at saka yung ating mga sanggunian pang lungsod dyan sa Lipa, no? Kasi nung araw, napapakinig na rin natin na yung Lipa daw ay gusto ring igawing Prime. Isa sa mga franchise ng Prime Water. Buti na lang po, yung ating mga konsyal hindi bumigay. Ha? Hindi bumigay yung mga konsyal at hindi sila pumayag na malipat sa Prime Water ang lungsod ng Lipa. Kita nyo nangyayari ngayon sa Batangas, hindi lang sa Batangas City. Doon sa lahat ng mga pinuntahan ng Prime Water, abay, katakot-takot pong hirap ang dinadanas ng mga nasa ilalim ng Prime Water.
2: May nagmamay-ari na po, businessman na
1: si Lucio Co. Kasi ibinenta na ng mga bilyar yung Prime Water kala Lucio Co. Alam mo ko sino yun?
2: Lucio Co.
1: Oo. Lucio mo? Ah, di ikaw. Ikay Lucio. Alam mo ka ang Lucio sa Batangas, ha?
2: Hindi ko.
1: Luko. Hindi, si Lucio Co, siya po may-ari ng Pure Gold. Yung ama nung napangasawa ni... Sino?
2: Ni
1: Bea Alonso.
2: Yeah.
1: Ah, yeah. Ang napangasawa ni Bea Alonso ay may anak ng may-ari ng Pure Gold, si Vincent Co. Oo. Ngayon po masaya yata si Bea sa kanyang buhay may asawa. Oo. Dahil matapos ang ilang postponement natuloy din ang pag-aaydo ni Bea Alonso. Ayan. So anyway, yeah, si Lucio Co, siya ho ngayon ang majority stockholder ng Prime Water. Kaya inaasahan po na sa pag-change ng management, baka naman mag-i-improve. Baka naman mag-i-improve yung serbisyo na binibigay ng Prime Water. At yan din po ang panalangin ng mga nasa Batangas City sapagkat sobra naman po kuminsan na napaka-inefficient ng serbisyo ng Prime Water noon. At umaasa, buti naman itong si General Manager Leia Lipa ay naging, she became a very good manager na inamin po yung mga pagkukulang ng Prime Water. Yan po magandang manager. Diba? Yan ang sinasabing may respeto sa consumer. Ano po? So, Miss Leia, alam namin hindi mo naman kasalanan. Kasi ang sinasabi po, ito, kwento lang. Chismis lang to, Marites. Gusto kong i-share sa inyo, baka para huwag gaya. Pero alam nyo, may naririnig din po kami, ha? Diyan sa Balibago Water District, diyan sa Talisay, Mayor na Tanawan, nako, ay mukhang palpak din yata ang Balibago Water District. Abay, kayo po yung maghusay. Oo, baka naman mamaya po yung magaya kayo sa Prime Water, ha? Kaya yung pong mga kaibigan natin sa Balibago Water System, ay sana po you put your acts together. It's either you fix your services or you get out of it. Tare, no? Ay yabang. But alam po nyo kasi, di bali nang walang ilaw, basta may, ano Miss Jessa?
2: Tubig.
1: Ano bang gusto, brown out o walang tubig?
2: Brown out. Dapat may tubig.
1: Okay lang na brown out, pero hindi pwedeng walang tubig. Di ba? Oo. Ilang fiesta sa lungsod ng Lipa na nagkaroon ng na papapi na walang ilaw pero may tubig kaya tuloy ang pista. Oo. Pero mahirap po magfiesta pag walang tubig. Kaya dapat talaga igihin ng Prime Water at hindi lang ng Prime Water. ng lahat ng water districts ay igihin ninyo sapagkat huwag kayong gagaya sa Metro Manila at saka dapat proactive tayo, di ba? Hindi gaya ng Maynila at saka Manila Water nag-aapuhap ng saan kukuha ng tubig. Eh kuha ng customer, hindi naman pala kayang i-maintain ng tubig. Yan ang problema sa atin eh, ha?
2: Ay nga po, may dagdag po dito. Sabi daw, kailan mararamdaman ang improvement? So tinanong ni Committee Chairman Sister Hernandez kung kailan matatapos ang mga proyekto at hiniling ang malinaw na timeline dahil gusto ng mga residente ng concrete result mula sa sinigawang public hearing. So ayon sa Hiraya, inaasahang mararamdaman ang improvement sa serbisyo bago matapos ang 2026.
1: Wow.
2: Habang ang mga pangunahing proyekto ay target na matapos sa loob ng 6 hanggang 12 months.
1: Wow, ang bilis! So in other words, 6 na buwan pang hindi maliligo si Jason at saka si Carmi at saka si Feli, si Sharon. Yan, mga taga Batangas City. 6 na buwan pa raw kayo magtitiis sa serbisyo ng Prime Water. At least meron deadline na ngayon, di ba? Meron kayong nilulook forward to.

0: Kung ninyo kung sino ang kumita. Ay, kung sino kumita. Sino ho yung pumirma? Sinong pumayag? Na malipat ang prime mo, ang katubigan, ang panunubig ng Batangas City mula sa Batangas City Water District. Ang ganda-ganda nung araw eh, di ba? Patungo sa prime water. Pero, well, let's hope for the best, di ba? Let's hope for the best. At least may pangako. At least umaamin, di ba? At least responsible enough to face the people at inamin po na may mga lapses sila. Kasi daw po yung management ang bagal magbigay ng request. Yung sa central office, yung kila Villar mismo, hawak pala niyan si Mark Villar yata, yung grupo ni Mark Villar. Kasi yung Villar po, ang dami nilang negosyo eh, karamihan real estate, 'di ba? Yung mga Star Mall kanila yan, sa Villar yan eh. Mabagal daw po silang magbigay ng pera para maipaayos ang dapat ipaayos. Kaya ang resulta po, palpak na serbisyo. Ha? So, kung sino man po yung pumirma, hanapin ninyo. Kung sino yung mga konsehal na pumirma at sinong official na pumirma, huwag nyo iboto sa 2028 nang makabawi-bawi naman kayo. Diba? Anyway, oras na natin, Miss Jessa?
1: 7:16 ng umaga.
0: Uy, mukhang ano oras pa kami mag, ano? 7:20 na. Ha? And then, yung break na, 20.
1: May call po.
0: May call? Oo nga. Pagkatapos, habang nabibreak, sumagot na ba si Harold?
1: Yes po, nag-thumbs up.
0: Thumbs up. Ano?
1: Thumbs up.
0: Nag-thumbs up na daw si Carol. Nag-thumbs up na si Harold. Iba na talaga magla-last day. Grabe, believe ako. Pero at least, lumakas-lakas ng boses ni Ate Jessa, di ba? Ang ganda ng boses, di ba? Hindi naman tayo nagkamali sa pagtili. Ganun. Di ba? So, tuloy-tuloy po ang ating mga kwentuhan. Mamaya po, 7:30, sa tulong ho ni Ivan at ni Papa P, tatawagan natin si Mr. Harold Lipa, na tagalunsod ng Lipa, na mahilig sa Lipa. Ay, hindi pala. Si Harold Lipa ho ang Pangulo ng Federation of Persons with Disability in Lipa City. Uy, speaking of Lipa, Papa P, nakarating ka naga sa City Hall ng Lipa? Yung bago? Yung mahirap puntahan, yung mahalang singilan tricycle, pag napunta ka doon, nakarating ka na doon? Hindi. Sa totoo lang po, yan po inaayos na ng Africa leadership, ho. Yung pa rin ho ang daing ng mga tao. Ay ba yung kayo City Hall na yun? Pinagkalayo-layo. Ay kapagkamahal naman pumunta dyan sa City Hall na yan. Ha? Ang hirap pumunta. Eh meron nang libre sa kaya. Eh, para ilang pirasong jeep naman ang nasa kaya. Kadami ng tao. Ay ako galit. Magalit naman. Bakit ka hindi lagyan yun ng fixed price? Yung mga magsasakay dyan na tricycle, yung mga driver dyan ng tricycle, meron pa rin ilan na mga buhaya. Ay, parang hinuhold up tayo pag-araw eh. Pag nasakay tayo sa... Ba't nga yung mga tricycle driver na yan, hindi nakakaintindi? Alam nyo ka po, meron ang angkas ngayon. Bakit ka yung angkas nakakapag-regulate ng pamasahe? Hindi yung kung ano ang ambisyon, kung ano yung luho ng driver, yun ang singil sa pamasahe. Eh kalapit-lapit ko minsan, ang mahal ng singil. O ngayon, ang kanilang dahilan, mataas ang gasolina. Nung mababa ang gasolina, ang dahilan, mahal daw ang goma. Eh ba't kaya nyo pang aminin na kaya nyo tinataas ang singil sa pamasahe sa tricycle, eh dahil pag wala kayong pasahero, kayo nag-i-scatter, kayo nagsusugal. Tingnan nyo mga konsehal, mga halal na naming official, ang daming pilahan ng tricycle na puro sugalan. Ah? Sunsunin ninyo yung mga pilahan ng tricycle at maniniwala kayo ba yung mga kung hindi tong its, scatter, lahat na ng uring kademonyohan nandyan sa pilahan ng mga tricycle drivers. Kaya ang resulta, nililiigan ang kanilang mga pasahero. Ah, kaya sana naman po maging listo. Eh kuminsan kasi si kapitan daw ang may pasugal eh. Anong gagawin natin? Oh, mahirap yung ganyan. Ayusin natin mga kapatid, di ba? Ayusin natin ang daigdig para naman hindi ang naliligan yung kapwa natin mahirap. Yung kapwa natin lumalaban ng parehas. Okay lang ho kung ang inyong kotongan ay yung mga mayayamang nakakotse. Yan ang kotongan ninyo, okay lang. Pero yung mga kapwa natin mahirap, nagkakayo na kukutsa, napaka isang araw ang kinukutongan na pala ng kapwa nyo tricycle.

0: driver, eh, yung mga anak niyo o kaya asawa ninyo. Tapos magagalit kayo. Di ba? Kasi ang mahal maningil ay galit sa kapwa mahal maningil. Tatandaan nyo yan. Ilang tricycle driver na po ang nagsaksakan kasi ang siningil lang mahal yung asawa o yung anak ng isang driver. Pakabira ka naman pare, tinatelektinalo mo yung pamilya ko eh, asawa ko yun eh. Ay, asawa mo ba yun? Kasi no isang araw sabi mo, asawa mo rin yung kasama mo. Di ba? Okay, nako, yan po. Ilan sa ating mga kuntil-butil na ibinabahagi sa inyo. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
0: Kayo po ay nasa back-to-back kontahan at of course, dito lang yan sa nag-iisang GV99.9 Your Good Vibes.

0: for Southern Luzon. We are GV99.9. Your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
0: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
6: Ay, pisa, pisan.
7: Ah, pisa, bakit?
6: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
7: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class. Yeah.
6: Pero, di ko nahihinto.
8: Ayoko na.
9: Hala? Joke pala yun?
10: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
11: Ha? Bakit?
10: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
11: Ay, siya. Sino ganyan?
10: Si DJ Ronnie.
12: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
11: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
10: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang. Sa GV99.9, your good vibes!
13: Okay, balik po tayo sa ating programa ngayong umaga at tulad po na... Uy, o nga pala, magandang balitang good news. Itataas ko lang konti para... Yan, hindi mo masama yan. Oh. Taas ko lang, yan. Okay. Miss Jessa, may good news.
14: Ano po?
13: Walang nanalo sa 658 Lotto, 206 million ang nabigong tamaan. Nabigong tamaan yung 206 million, kaya wala pong nanalo sa Super Lotto 658. Ayan, ha? Okay. At yung kanina sinasabi ko na, oh nga, pero alam nyo, ang isa sa magagandang opisina dyan sa bagong City Hall ng Lipa, yung office ng City Social Welfare and Development Office. Yung office po ng Mrs. Ler Malaylo ay talaga naman ho, talaga namang ng, nakakatuwa. Alam nyo bakit? Sapagkat kami mga social workers, underrated kami ng maraming profession. Kala kami tagabigay lang ng sardinas. Ha? Pero ngayon po, aba, kung makikita po ninyo ang tanggapan ng aking Mrs. Ler Malaylo ay talaga namang ang laki. Malaki pa sa akin. Oho, at dahil po yan sa pagbibigay importansya ng punong lunsod, sa kahalagahan ng papel ng social work service o social services sa pangkasalukuyang gobyerno. Kaya congratulations kay Mrs. Ler Malaylo at sa buong pangkat ng Lipa City Social Welfare Office na kumbaga po ay nagtutuga ng kanilang serbisyo para po sa mamamayang Lipeño, ang pinaka mahusay na mamamayan sa mundo. Ayo. Ay nako, palibasa taga Lipa ano ha? Baka magalit po yung ibang taga-lalawigan ng Batangas. Lahat po tayo sama-sama sa isang matatag na Batangas. Dahil po dyan ay dadalaw po tayo muli sa Lipa City Social Welfare Office sapagkat nandun po ang tanggapan ng Persons with Disability Affairs Office at makakapanayan po natin ang Pangulo ng Federation of Persons with Disabilities in Lipa, si Mr. Harold Lipa. Good morning, Mr. Lipa.
14: Good morning, Sir DJ. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig ng ating station 99.9. Good
13: vibes. Oo. Nandito ka sa back-to-back kuntahan, Kuya Harold, ha?
14: Okay po.
13: Apa. Okay. So si Harold po ay isa sa mga pioneer officers po ng ating persons with disability sa lungsod ng Lipa. Taga saan, Harold, ang mga Lipa?
14: Ang Lipa is ang tatay ko is ipinanganak sa Padre Garcia.
13: Ah.
14: Then yung marami doon sa may parting Bawi daw, yun parang nag-originate yung Lipa. Yung doon meron sa diyang isang malaking ng mga Lipa.
13: Okay, okay.
14: Yung mas kilala sa amin, nakilalang taga-Lipa, ay ang aking nawalang tito, si Abon Lipa.
13: Ah, yung si AGL Garments.
14: Yes, kapitbahay mo.
13: Kapitbahay ko yun at saka mahusay din tao yun. At saka, napakaraming customer ni Kuya Abon sa kanyang negosyo. At yun ang kanyang, doon nakilala, hindi lang siya, kundi ang Riverside, kung hindi pati ang lungsod ng Lipa. Pero Harold, for this time, pag-usapan muna natin si Harold, no? Ikaw ba ay anong kapansanan mo para sa informasyon ng ating mga nasa Facebook Live at saka ng ating mga nasa radyo, Mr. Harold Lipa?
14: Bali po ako ay si Harold Lipa, and then ang aking pong kapansanan ng disability po ay physical disability. Ako po ay may polio, pinanganak po ako na tinamaan po ako ng polio is ako isang taon na kalhati. One year old and a half na actually may kakambal ako. Kailan yung kakambal ko ay 3 weeks lang siyang nabuhay. Then after a year, tinamaan naman tayo ng epidemya ng polio. So yung left leg ko din ang aking assistive device na ginagamit yung brace sa left leg. Yan.
13: Ay, paano nung bata ka? Anong mga may naranasan ka pang diskriminasyon? Ikaw ba ay naging hadlang ba sa'yo yung kapansanan mo? Pakikwentuhan mo kami ng maikli sa iyong kabataan.
14: Sa aking kabataan talagang nung wala, ang sadyang ay ang naging sumalangit ng tatay ko. Pero yun talaga yung naging sa tatay ko. Kasi ang idea dun, kung ako hindi nag-brace, magahang yung pa ako ng almost 5 inches siguro. Physically, pati hindi talaga ako makakalakad kasi nga medyo lumalaki ako. Ang pinaka naging idea talaga ng ng tatay ko talaga ay yung pinalagyan niya ako sa UST nung leg brace. So, yun ang naging kumpiyansa ko na makiharap sa makihalibili. Walang Harold Lipa kung hindi ako nalagyan ng brace ng tatay ko. And then, ang pinakatatak na ko doon, although naranasan ko lahat ng discrimination, siyempre mga school days, mga elementary, high school, parang ganun. Pero ang naging talagang nag-ano sa akin, kaya ibinabalik ko sa tao yung sinabi ng tatay ko naman sa akin na, bakit mo kakaanuhin yung sarili mo? Eh, hindi ka naman sakit ng lipunan. Ibig sabihin, nangyari man ito sa akin, hindi ka naman pabigat sa lipunan. Hindi ka naman, ibig sabihin, hindi ka naman criminal, hindi ka naman addict. So, parang yun ang naging reverse psychology sa akin. Ang term ko, inadapt ko yung sinabi niya na may magagawa ako. Ibig sabihin, may yung pagkakaroon ko ng brace, yun yung positive side na ito yung tulay or either daan para ibalik ko naman yung bagamat tatay ko yun naman sa dyan, pero yung kapasidad ko na makaharap sa ibang tao ay opportunity ko yun na makapaglingkod. Yun yung naging ko na hindi. Kaya nga ako nagka-brace para makaharap sa tao, makalabas, makasalamuha. So dapat magamit ko yung brace ko sa maganda na ayun naman ang aking nagsingin naman sa atin yung paglilingkod naman sa ating kapwa lalo bago, na sa ating kapwa.
13: Bago tayo tumungo doon sa paglilingkod mo sa kapwa, Pakibigyan mo kami ng isang malungkot na nakasaysayan ng kabataan mo at isang masayang karanasan mo nung ikay estudyante pa lang hanggang sa yung gano'n, student life mo, either elementary, high school, or college, sir.
14: Ang idea ko talaga kasi ang medyo discouragement sa akin.
13: Discouragement, kasi yes. Akong,
14: nag-try kasi akong sadya nung ako yung nag-college na si Ronel.
13: Apo.
14: Diyan sa Western ba yun? Tsaka dun sa isa pa, yung
13: dalawang
14: UB school.
13: Ngayon. UB ngayon yung Western, di ba? Okay.
14: Sadyang initial, nagpasama ako sa dalawa kong pinsan para makita yung idea na makapasok sa school. Kaya lang kita mo naman, ang taas naman ng school.
13: Oo.
14: Parang sabi ko, hindi ko na talaga, siyempre, mabini naman tayo, pero ang inano ko nung nag-college ako, hindi ko, physically, una sa pagbiyahe, kasi hindi naman, kasi madaya yung aking disability, kasi pag nakatayo ako, hindi naman halata akong PWD, pero kumara ka ng jeep at mabagal-bagal ka, yung dalawa, una, dapat makasakay ka pa, dalawa, dapat makababa ka na, aarangkada na yung jeep, so yung mode of transportation, hindi ang idea. Yes, kasi kung malilate ako, hindi ako pwede yung basta lang sasakay sa likod na pwede. Kasi ang term ko, pag ako bumiyahe ng Batangas nung una, sa terminal pa lang, sa unahan na ako ng jeep, sumasakay sa tabi ng driver.
13: Tama.
14: Kasi ikikilo ko pa yung paa ko para physically makita ng driver na PWD to, person with disability. Ibig sabihin ko kasi pag sa likod, hindi nila makikita ng driver kung sige, nakasakay ako, pero umaandar pa lang siya, ikikilo ko pa lang yung brace ko, may tendency akong mahulog pa uli.
13: Tama.
14: Kasi nga, yun, tapos na sa DJ,
13: so dapat bibigyan ka ng pagkakataon ng hindi lang ikaw, kundi ito yung sa mga driver din, regardless kung tricycle o jeepney or bus, di ba? Kaya nga meron tayong kampanya dati, nag-stickering tayo, nagkabit tayo ng sticker sa mga tricycle transport, saka yung jeep, di ba? Isakay ang mga taong may kapansanan at ihatid sa paro. Yun po, para bigyan nyo ng preference ang mga may kapansanan at senior citizens sa unahan ng inyong pampasaherong sasakyan. Kasi mahirap po pag inilagay nyo sa dulo, pati kayo maaabala. Samantalang pag inilagay po ninyo sa unahan ang ating mga kapatid na may kapansanan, mas mabilis po ang galaw, pati kayo hindi kayo may istorbo at mas ligtas po ang lahat. Kaya yun Harold, ang naging basihan mo na para maipakita sa kanila na ikaw talaga may kapansanan, kailangan mo yung tulong ng gobyerno. So, nandoon ka sa college, pero sa high school, elementary, wala namang naging problema masyado.
14: Ayun na lang yung problema ko na para naman nagkaroon nung sa physical, pag nasisira yung brace ko, parang kasi iba yung lakad ko. Kasi pag wala akong brace, kasi pumapaltik yung aking kaliwang paa.
13: Yun. Yung
14: tinutuunan ko pa siya. Iba talaga. Although, pag ako ang lakas ng kumpiyansa ko once naka-brace ako physically, kasi daladala ko yung katawan ko. Ngayon, ang pinaka talagang threat sa akin once na ako yung na-brace, once na may bitawan ko yung taban ko, ang option ay matapilok ako o magdagasa ako kasi bumigay yung taban ko. Yan ang hindi talaga. Ay kung umaakit ako ng hanggang grade 3 from MS, sa likod na tagumpay, to Mabini. Kaya yung kapatid ko, malaki tulong ng kapatid ko, yung si Warren Lipa, kasi siya nagdadala ng bag ko talaga nung pumapasok kami. Nung wala pa akong brace.
13: Okay.
14: May service kami, kaya lang pag wala, physically, bababain ko yung kaya lang pag hindi ko talaga, ang option ko talaga, unay matumba, plus yun, magkaroon ka na suklo o matapilok kasi nga madadaganan ko yung paa ko na may diferensya. Yun yung talagang tandang-tandang hindi talaga at sadyang mararanasan yung napagdaanan.
13: At yung mga ganong karanasan nadala mo hanggang sa pagtatrabaho mo sa City Hall, kasi naman yung Lipa City Hall tulad ng ibang government establishments hindi rin ganong ka-accessible, di ba? Hindi lang naman sa Lipa kundi halos sa buong Pilipinas. Kaya nga sinasabi natin na ang number one violator ng accessibility law ay ang mismong gobyerno ng Pilipinas at mga local governments. Sila yung violator ng accessibility law, no? Pero ngayon, alam mo unti-unti nagbabago yan, tulad sa Lipa City Hall na bago. Congratulations, Mayor Eric. Ang dami yung elevator, ha? not just once, but thrice, tatlo yung elevator. Huwag mo nang sabihin. Basta at least three. At least tatlo po yung elevator. Mananawa kayo sa elevator ngayon. Ha? Mga may kapansanan, kayo ay pumunta sa City Hall at kayo ay makakagalaw kayo ng ayos dyan sa bagong City Hall ni Mayor Eric Africa. Ang laki naman eh, ha? Ang laki ng bagong City Hall ng Lipa. At nag-i-enjoy yung maraming mga nagpupunta. Lalo na kung bababa ang pamasahe ng tricycle papuntang City Hall. Ayan, okay. Ngayon, pero yung kapansanan mong yan, sir, hindi naging dahilan ng panliligaw mo at pagkakaroon mo ng pamilya. Tama?
14: Hindi naman. May talagang yung fear nung una.
13: Yung takot.
14: Sadyang namang may takot ka kasi paano pa magpapamilya. Tsaka yung napaganuhan mo yung, siyempre magkakaroon ka ng girlfriend tapos darating ka dun sa bahay. Nung halimbawa ng pamilya, parang lahat naman eh. Siyempre,
13: Hayaan mo sir, magkakaroon tayo ng Valentine's episode kung mayawan Diyos, abutin tayo ng Valentine's. Yan ang idedetalye natin, paano man ligaw ang Batanggenyong may kapansanan, di ba?
14: Yan
13: isa sa mga gustong-gusto yan ni former President Nelson Adante sapagkat napakarami ding chicks niyan si Papa Nelson. Pero napaka one-man woman yan, kahit ganyan yan.
14: Yes.
13: Ha? Okay. Good morning kay Nelson. Si Nelson po ang ating coordinator sa mga igigest. Siya po ang inutusan ni Pangulong Flora Remate na maghanap ng ating mga makakapanayam. So, Mr. Nelson Adante, thank you very much, ha? Okay, now
14: thank you, Sir Nelson.
13: Pag-usapan naman natin, sir, yung pagiging pangulo mo at pagiging involved mo sa organisasyon ng persons with disabilities dito sa atin sa Lipa. Go ahead po.
14: Ganun din yung katulad nung time natin na tayo magkasabay tayo nung sa yung nating Lamesa Federation.
13: Yes, sir.
14: Doon nag-start kasi ako noon ay SK Kagawad or Barangay Councilor na ako noon. Na ano ako ng isang ating KPWD, although hindi ko direktang kilala. Ang sabi, "Otin ka naman sa amin."
13: Oo.
14: Sa Lamesa Federation, 'yun nandoon si Tita Nit sa Lamesa.
13: Si Daisy Hernandez. Oo.
14: Yeah, Tita Daisy, ganoon. Yung parang tapos yung si Sir Joven Nolan, yung sikat ngayong vlogger na nakamotor, yung Moto Jolan, yung ating taga-Tambo na nag-ng buong Pilipinas through kanyang... Ayan, maganda yun, mo rin sang araw, ma-meet natin si...
13: Sang araw, i-feature din natin dito si Jolan.
14: Ang idea kasi doon, natutuwa ako kasi nga yung natin na makapaglingkod, parang nagkaroon uli ng... Yun yung parang puwang sa akin kasi nga, although wala ako sa PWD sector, ang term ko kasi noon ay ako ay sa amin, ng initial ko nung pagkatapos ko ng high school, bumalik ako, Riverside ako, tapos tumira uli ako, bumalik ako sa amin sa Puruksais ng Barangay 3 sa likod ng Tagumpay.
13: Okay.
14: So, nagkaroon ako ng posisyon, yun na yung naging dire-diretso na, naging acting president ako ng Liadak, yung anti-drug campaign ng dating mayor natin. Then, representative na ako ng Purok namin ng SK Federation. Pero after a year, hindi ko natapos yung pagiging SK ko, naging sangguni na ang barangay na agad ako. Yun, puro veterans na rin agad ang nakasalamu ako kasi... Iyon agad ang nakakatawa lang isipin ng yung kumpare ng tatay ko nagpunta sa bahay ay sinabi doon sa tatay ko ay parin Danny kulang kami ng isa may gusto namin sabi ng tatay ko hindi naman ako pwede hindi naman ikaw yung anak mo si Harold yun ibig sabihin na escape ko na agad yung pagiging SK natapos ko hindi ko natatapos nagdire-diretso na ako ng sanggunin barangay then yun nga pagdating doon sa PWD ang na-side comment ni nung ating si Moto Jola si Joven sana pagdating ng panahon pagdating namin sa City Hall PWD rin yung makakaharap namin. Parang hindi ko pa yung pero parang na-entertain na yun
13: parang
14: yung
13: ikaw yun, no? Parang ikaw.
14: Yes, parang ang idea kasi, di ba, alam mo naman, Sir DJ, with due respect sa ating mga naging vocal sa PWD, iba kasi kapag hindi PWD ang ano, di ba? Iba, yeah, hindi right, kasi. Right. Kaya ayung aking, ano, nung ako'y, ang nangyari, ako'y sa tunay, ay ako'y napadetails, nawala ako sa barangay, napapunta na ngayon ako sa City Hall. Saan mo gusto? Tinanong sa akin, nung tumanggap sa akin, sabi ko sa CSWD. Bakit sa CSWD? Kasi ang inano ko po, ang porte, ang tinawag kong porte is the PWD. Bakit PWD? Kasi ang unlad-unlad po ng Lipa, kaya lang wala pong nag-ano sa, yun eh, kasi pero inano ko na sa Acerena na wala po kasi masyadong nag-iintindi sa PWD sa sector. O siya, sige. Yun, doon na nag-umpisa yung aking.
13: Oh. Bago natin ituloy ang kwentuhan, Harold, ang oras na natin, Miss Jessa.
15: 7:49 ng umaga.
13: Okay, 7:49. Ang nakakapanayam po natin ay si Mr. Harold Lipa, ang Pangulo ng Federation ng Persons with Disabilities ng Lungsod ng Lipa. Babalikan po natin siya pagkatapos po ng ilang pangapaalala. At meron pa po tayong at least 10 minutes sa kanya pagbabalik natin. Ito po ang inyong back. Thank you, Harold. Thank you, Harold, sa iyong oras ngayong umaga. At mamaya, pagbabalik po namin, pag-usapan naman natin ano ang mga naging achievements ng Lungsod ng Lipa, Federation of Persons with Disabilities sa ilalim ni Mr. Harold. At ano pa ang mga dadating at aabangan ng mga Lipenos with disabilities.
15: May ito po.
13: Shout out. Sige, shout out.
15: Ma'am Loy Miano Padilla, sir, pa shout out naman diyan, and si Ma'am Amy De Castro, great morning sa aming hyperactive para sa PWD programs. Batangas Pidaw Head DJ Ronel at ang aming super ni Malasakit sa PWD Sir Harold Gilipa ang aming Pidaw Helipa Head.
13: All right. Thank you very much po. Maraming salamat sa inyong mga shout out. Nakakatuwa po, nakaka-inspire. Itutuloy po namin ni Kuya Harold. Oy, si Lorna Padilla, siyempre, kasama rin po yan sa ating mga board of directors ng Philippine Chamber for Livelihood Enterprise of the Visually Impaired. Kayo po ay nasa GV99.9. Your goodbye.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Okay, balik po tayo sa ating paki-check mo nga ulit to kapatid, parang nag-iisang yung tunog. Oh, parang dolo ko ang mga chord natin ngayong umagang ito. Okay. Panauhin po natin si Mr. Harold Lipa sa araw, sa porsyong ako ikaw rin. Nasa huling 10 minutes po kami ng kanyang panayam ngayong umaga. So, Sir Harold, maganda umaga uli.
2: Maganda umaga po. Maganda umaga po sila.
1: Oo. At tulad ng ating hanging question kanina, ano-ano ang mga naging accomplishments mo, mga nagawa ng iyong grupo sa ilalim ng iyong pamamahala, sir? Go ahead.
2: Ang wala po, nagpapasalamat tayo sa ating buting Mayor, Mayor Eric B. Africa at buong sanggunaang pandunsod sa kanilang walang patlang na pagtulong at pagsuporta sa ating sektor. So, ang aking, sa panahong hanggang sa kasulukuyan tayo ay katulong ng administrasyon para sa programa para sa ating mga PWD. Ang isang mahalagang bagay ay yung database management na tayo nakahawak. So, kung ano mang impormasyon at saka pangangailangan ng bawat ang idea kasi sa Sir DJ, alam naman natin, ang PWD, tatlong letra, pero ang pag dinivide mo, yun lang yung talagang inaano ko sa mga ating mga nasasakupan na ito'y divisible by 10 or 9 to 10 na disability, pero iba-iba pa rin uli, i-divide pa rin uli natin yung disability. Kung halimbawa sa learning, may iba si autism, si ADHD, si global. So, iba yung needs. So, kaya naman tayo ay may iba-ibang grupo rin na nakakasilumuha na merong pagtangi. Kasi ang term natin ay iba yung pangangailangan ng deaf, ng blind, ng artificial, yung mga sa orthopedic, iba yung may sasaklay. So, yun yung aking, ako sa tunay, ako ay mayroong messenger, group chat ng buong lahat ng barangay ng Lipa. Then may specific akong, mayroon akong per disability para hindi nag-ahalo-halo yung needs. Meron tayong isang aktibong yung Lipa Autism Society Lipa. Yan ang isa nating katulong din na community, kung tawagin na namin ng community na. Kasi nga every year, way back 2024, ay yung programa ng autism in-adapt na rin natin dito sa Lipa. Yun, sa mga ating mga yung needs nila, katulad ng hearing aid, meron tayong mga nakakasamang civic organization na nakakatulong,
1: tumutulong.
2: Likewise, plus ang isa ring bukod yung nakatayo naman sa PSWD on, malaking tulong din sa mga assistive devices na nahihingi natin sa probinsya. Although tayo ay yung ang kami, ako yung sila yung lumalapit at tayo naman yung nagbibigay ng tao at tayo naggagawa ng mga shortlist. Ang isang pinakamaliging programa, although kinikredit natin sa tayo naman ay magkababayan, ay sadyang although ako'y na-attend ng summit, ang pinagmamalaki ng Lipa is yung tinatawag nating extended benefit allowance.
1: Ito ay yung extended benefit allowance. Ano ba yung extended benefit allowance na yan?
2: Yan ay ating programa ng ating butihing mayor at ito ay sa pangunguna din ng ating committee chairman. Good morning, Kusyala Espay Toledo. Siya po yung ating napakasipag na konsehala na nakasuporta lagi sa ating sektor. Ang extended benefit allowance sa ating mga person with disability. So, ito ay natatanggap nila quarterly at magandang last ang boom.